0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: Maulan! Today, mga ka-vibes. 5 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Good Vibes Morning. My name is DJ Frankie. At syempre, ka-Good Vibes balitaktakan natin this morning si ano ah. Si DJ Joey Boy all the way. Kala mo nasa malayo. Nasa Batangas City, DJ Joey Boy. Bumati ka ng Good Vibes Morning.
2: Sa ating mga ka-vibes, walang pasok sa karamihan, pero din sa Batangas City, may pasok po, mga ka-vibes. Kaya tuloy ang pasok.
3: Aray ko.
1: Good vibes morning sa mga reptile. Na, hindi pala reptile. Nagsiswimming sa baha. At dahil dyan kung baha, ha, eto, nung nakaraan nakita ko sa DOH, leptospirosis awareness. Ayan, mga ka-vibes, ha. Kung meron kang ano, mga open wound dyan sa paa mo tapos napalusong ka sa baha, make sure or even napatapa ka lang sa baha, pagka-uwi sa bahay or pagkapunta sa pupuntahan, hugasan ang paa ng with soap and running clean water. Yan. Hindi yung ano ha, hindi yung sa baha ka na rin nagbanlaw. Hindi ganun. Kahit nakikita mo na clear yan, yung contents ng tubig na iyan ay may dumi din. May galing din sa kanal. So, ayan mga ka-vibes ha. Especially sa mga anak nyo na pumapasok sa school or baka naglalaro sa labas, ay let's be aware sa leptospirosis or sa mga sakit na pwedeng makuha sa ulan, sa baha, sa mga ganyan. And ito DJ Joey Boy, ano ba ang update sa ating weather?
2: Oo, naku DJ Frankie, ang una, kagandahan, yung dating bagyong Maymay ay bumaba na po, naging low pressure area na lamang dahil dyan ay mahina na ano, yung kanyang mga pag-ulan. Pero bagamat siya ay mahina, siya pa rin po mga ka-vibes ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ang noong kanina ng alas 3 ng madaling araw, ayon sa PAGASA, ang kanyang lokasyon ay nasa 545 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Ayan, at bagamat ito ay ano ay humina na, ay wala na rin daw itong PAGASA pang lumakas ayon sa PAGASA. Yung ating mga nararamdamang pag-ulan dito sa Southern Luzon, mga ka-vibes, yan ho ay disanhi ng habagat o southwest monsoon na hinihila at tinalalakas ng Typhoon Dolphin na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. At kung atin hong titingnan ng forecast, mga ka-vibes, ano, ay talagang condensed na condensed yung kaulapan. Kulay orange yung bahagi ng West Philippine Sea, sa bahagi ng Southern Luzon,
1: yes,
2: at sa Central Luzon.
1: Yan, mga ka-vibes, ha, mag-ingat po tayo sa lagay ng panahon. And this is a very strong typhoon nga naman. And syempre, let's bring umbrellas, sa payong, umbrella, payong. Parang isa lang ata yun. Latang na naman si DJ Brandy. But anyway, ito DJ Joey Boy, since na-mention mo yan, sino ga ang nag-cancel ng face-to-face? Kasi ito kanina mga ka-vibes, huwag nyo kaming inaaway kung hindi pa. Nakita ko sa hotline natin, kanina pagpasok ko DJ Joey Boy, chinek ko yung hotline. So meron mga nag-message doon, hindi ko na babanggitin yung pangalan ninyo ha. Kasi nagagalit kayo sa amin na hindi pa na gano'n. Nagsususpend ng classes ninyo, ay hindi po kami ang nagde-desisyon yan. Pero ito, ibabalita po natin. DJ Joey Boy, saan baga may pasok at walang pasok?
2: Oo, para po dyan sa mga ka-vibes natin sa lalawigan ng Laguna at Cavite, congratulations, happy long weekend na agad-agad sa inyo dahil wala akong pasok sa buong lalawigan ng Cavite at Laguna. Samantalang dito sa atin sa Batangas, mga ka-vibes, 31 na bayan at lungsod ang nagdeklara po ng walang pasok. Ano? So, ibig sabihin, may mga lugar na may pasok. Isa na nga po dyan ang Batangas City at ang Agoncillo. Tuloy ho ang pasok dyan sa Agoncillo. Ang mga walang pasok at pwede pang bumorlogs ngayong umaga ay mga ka-vibes natin dyan sa Nasubu, San Jose, Lian, Bawan, Balayan, Kalatagan, Balete, Talisay, San Pascual, Laurel, Cuenca, Malacas City, Padre Garcia, Mabini, Tuwi, San Juan, Alitagtag, Rosario, Mataas na Kahoy, Taisan, Malvar, San Luis, Santo Tomas City, Lobo, Lipa City, Lemery, Ibaan, Tanawan City. Sa isla ng Tingloy ay wala ring pasok sa San Nicolas at dyan sa Taal, Batangas.
1: Ayan mga ka-vibes ha. And sa mga binanggit na yon, modular distance learning ay tama ba DJ Joy Boy? Yun ang ipapatupad.
2: Yes.
1: And ito mga ka-vibes, it doesn't mean na pag sinuspend ang face-to-face classes ay wala na talaga kayong pasok. Communicate sa inyong eskwelahan kasi mga ka-vibes, ngayon iba na ngayon eh. Nung panahon natin, panahon ng hapon. Nung panahon natin DJ Joey Boy, hindi pa, wala pang ganyan. Pag sinuspend ang klase, suspended yung klase. Pero pag ngayon, meron ng mga online classes. May, ano tong tawag dito Pareto. Ngayon? Ito, bagong-bago. Modular distance learning. Gusto mo yun? Pati school mo, long distance kayo. So, di ka makakapagpapit sa crush mo. But anyway, ayan. I-consider natin mga ka-vibes. Keep in touch sa inyong mga school. And para po sa mga schools, LGU, sa pag-aanunsyo ng klase, let's be wise po, ano? Sa pag-aanunsyo, sa mga forecast, might as well tayo yung maging pinaka-update right on, right there. Kasi minsan yung mga kabataan pumapasok na ng school. So, nabasa na sila papuntang eskwelahan and then saka pa mag sususpend ng classes, uuwi na naman sila. So, nabasa na naman. Parang na times two iyan eh, na times two. Pero anyway, ayan po mga ka-vibes. Dito pa lamang binanggit natin sa lalawigan ng Batangas, Laguna and Cavite. And ito, dako naman tayo, DJ Joey Boy. Maraming ano, no? Ayon sa Office of Civil Defense, may mga namatay dun sa Bagyong Luis noong nakaraan. Tapos, ito si Maymay, paalis na nga itong pinagsamang habagat. Mga ka-vibes kasi, dapag malakas yung mga bagyong ganyan, hinihila yung habagat. So, kumakambak-kambak siya itong habagat na ito. DJ Joy Boy, ano masasabi natin dun? May mga nasawi dahil sa mga ganitong bagyo. Is it preparedness or ano ba to?
2: Siguro sa tingin natin is awareness ito DJ Frankie kasi yes. Alam naman natin na pag may papalapit na bagyo, ano, kahit hindi pa siya naglalandfall ay talagang humihigop siya ng ano, humihila siya ng habagat na nagpapaulan na kaagad-agad. Wala pa man sa lupa ang bagyo ay nakakaramdam na yung lalo na yung nasa western side ng bansa, ano, dahil dyan po talaga pinaka-apektado ng habagat. At ayun nga, dahil nga ho sa sunod-sunod na sama ng panahon, ayon ho sa ulat ng Office of the Civil Defense, ay umabot na ho sa 6 ang namatay dahil nga ho sa sunod-sunod na sama ng panahon. May mga insidente ng landslide, DJ Frankie, na most of the casualties ay doon nangyari. Ano, hindi sa baha, hindi sa lakas ng ulan, kundi sa landslide. At given na ito, DJ Frankie, kasi sa ulat ng Office of the Civil Defense, ay sa Benguet, kung saan talagang mataas na lugar, ang dalawa, kung hindi ako nagkakamali, ay dalawa ang biktima na nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet. May isang 66 years old na nasugatan at agad na dinala sa ospital bukod nga doon sa dalawang nasawi. Dito naman sa La Union at sa Alaminos, Pangasinan, ay mayroong nalunod. Yan ho ay magkahiwalay na insidente dyan sa La Union at Pangasinan. At kapabalita lang natin kanina, DJ Frankie, kasama sa ating balitaan dito nga sa Rodriguez de Rizal, ay mayroon ding nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Ang dahilan pa rin niya ay ang paglambot ng lupa sanhi ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: Oo. At dahil dyan mga ka-vibes, binabati natin lahat ng mga nagmamaneho ngayong oras na ito. Drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, huwag mag-hazard habang nagmamaneho sa ulan.
3: Correct.
1: At mga ka-vibes, sunod po tayo sa proper driving etiquette and sa pagsunod sa tamang batas trapiko. Kasi mga ka-vibes, for example, malakas yung ulan, foggy weather, on mo yung fog lights mo, hindi mo kailangan mag-hazard. And yung mga mabibilis po magmaneho, yes, we know, mabilis kayo magmaneho, pero pag ganitong panahon po, minsan yung mga lanes sa kakalsadahan hindi natin nakikita, so it's really confusing. For example, dito pagdadaan ka sa may dito sa Lipasadi sa may Sibo, every night tapos tinted pa yung car mo, ganyan. Hindi ako yun, ha, example lang. Ano, parang hindi makita yung lane lights. At yung, lalo na kung may astigmatism ka pa, tapos nagmamaneho ka. Hindi din ako yun, mga ka-vibes, ha. Sinashare ko lang po, sinashare ko lang. Kasi those are the cases ng mga naririnig natin from our friends, ganyan, sa mga nakakausap natin. Pag kinakamusta, how's your driving? Ayun, may mga areas kasi na, oo, may street lights, pero parang hindi po umaabot hanggang kalsada. Ang sinag ng, ang sinag ng ilaw na iyan. And maybe that's another thing that we can consider. And again, tumakbo lamang ng banayag, makakarating ka rin sa iyong pupuntahan. And syempre, enjoy the good vibes music dito sa GV99.9 FM. And ito, binabati natin ang Good Vibes Morning, ang Power Mart Grocery Store sa mataas na Kahoy, Batangas. Sila Ate Chona, Ate Madel, Kuya Rolly, Kuya Bob. Hello, Good Vibes Morning po sa inyong lahat. And sana ay okay's alright ang inyong morning. And nakapag-almusal kayo. At ito din mga ka-vibes, ha. Meron kaming pa-contest at mamimigay kami ng ticket sa Sambato, DJ Joey Boy. Hanapin ko muna. Sige, DJ Joey, bati ka muna sa ating mga ka-vibes, ha, bang hinahanap natin yung ating pa-contest.
2: Walang problema. Ako, maraming salamat, ha, DJ Frankie. Muli, magandang umaga sa ating mga ka-vibes. Kung kayo po ay walang pasok ngayon, abay, congratulations muli, ha. Enjoy ang inyong pahinga. At syempre pa, ay huwag kakalimutang mag-almusal. At syempre pa, GV shoutout din sa mga ka-vibes natin, sa mga nanay natin na kahit ano. Siguro yung mga nanay natin ngayon ang medyo maliligalig na, dahil syempre kapag walang pasok ay maraming tao sa bahay. At ina-expect natin na makakatulong natin yung ating mga anak. Pero ayun, naka-borlogs pa. Kaya...
1: Kaya
2: naman sa mga anak natin, sa mga Junakis daan, ayan, tulong-tulong din sa ating mami at daddy sa paglilinis ng bahay, ayan, sa paghuhugas ng plato, saka sa, yung kung may mga modules, makipag-ugnayan na sa inyong mga teachers, i-check na ang mga GC ng inyong classmates, dahil baka may module nang i-sinend si teacher.
1: Oo, naisip ko tuloy bigla yung isinisulong ni Representative Leila De Lima, yung cap sa data ng mobile phone. Kasi sa gantong panahon, di ba DJ Joey Boy, gantong panahon kailangan ng mga kabataan, yung mga walang wifi sa bahay, and kailangan nila ng data, tapos may expire agad, hindi pa naman nako-consume yung allotted data for their subscription. Parang yun, naalala ko lang siya bigla, and sana maipasa yung bill na iyon. But anyway, eto na yung tickets na pinapamigay namin, ang Pintig Productions, meron silang Pintig Fest. So, ano ba yun mga ka-vibes? Ang Pintig Productions po, they are Japan-based, pero magkakaroon sila ng performances dito sa Manila. And ang mga performers doon ay A4A, Catch Me Yesterday, Fumetsu no Asuka, One Click Straight, Killer, sino pa ba to? Mga Run Like Lions, Stone Free, Autotelic, si Fiona and si Mojo Fly and The Mox. Mga ka-vibes, punta lamang kayo sa aming Facebook page, and we're giving away 2 tickets para sa day 1 and day 2 and day 3 ng Pintig Fest. Catch artists, mga ka-vibes, from Tokyo and the Philippines, all in one room. So, stay tuned at alamin ang mga mechanics ng ticket giveaway namin para sa festival na ito. At, well, ipo-follow nyo lamang ang Pintig Productions at ang GV99.9. Tag a friend in the comments and share or repost yung post na iyon para kayo ay manalo ng ticket. But anyway, DJ Joey Boy, balik tayo sa ating balitaan kanina. Before tayo bumate, na-mention mo sa Rizal yung mga natumbang puno. Now naman, dito sa may San Luis, Batangas, merong landslide na nangyari. Pero in between yan, Barangay Balite at Barangay Loklok, ay sinara naman na po yung kalsada para sa clearing operations. Uy, salamat po ha sa mga tagapangasiwa dyan sa San Luis, Batangas. Kasi mabilis na aktuhan yan. DJ Joey Boy, what can you say about that?
2: Talaga saludo tayo sa mga ano responders natin, lalo na yung mga miyembro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office. Sila kasi talaga sa mga panahong ganito, dahil sa ganyan eh, DJ Frankie, di ba sa mga barangay may mga konsehal, at merong isa hanggang dalawa na konsehal na siya ang head ng Committee on Disaster Risk Reduction and Management.
1: Yes.
2: So kapag may mga ganitong sakuna, sila yung mga unang rumiresponde. Kaya tayo ay saludo sa kanila. At sana ano, ay lahat ng barangay ay kumpleto ng gamit pagdating sa response. Ano, kahit na yung kapote pa, yung may mga radyo man lang sana na madaling ma-connect sa kanilang local government units, ano, para at least kung kailangan ng mga heavy equipment katulad ng ganito, may mga landslide, hindi naman ito kakayanin ng pala-palalaang ano, pero kung may mga komunikasyon, ay at least ay makaka-request ng mga heavy equipment sa mga local government units, ay sana ay kaya at meron. Ano, at saka makipagtulungan, ano, panawagan natin DJ Frankie doon sa mga kababayan natin na talaga makipagtulungan. Pagtingin po natin na ang ating mga konsehal ay may responde, ay tayo po ay tumulong, o dili naman kaya ay wag nang gumawa ng anumang makakapag-delay ng mga response. Ano, at saka makipagtulungan nga din sa mga barangay management officers. Kaya saludo po tayo at ingat-ingat po. Ano, unahin pa rin ang kaligtasan at ang kapayapaan ng barangay.
1: Yes, at ito mga ka-vibes, update lang po muli sa lahat ng nakikinig ngayon and sa listeners po natin online sa aming online streaming platform. Sa nakikinig sa GV999.live. Good vibes morning sa inyo. And ito po mula sa Pag-asa Heavy Rainfall Warning para sa Habagat po ha. Kaninang 5 a.m. nag-raise sila ng mga alert levels. Red level po sa Occidental Mindoro. Orange level sa Zambales, Bataan, Western and Southern Pampanga, Buswanga Island, Palawan, Northern Antique, Western and Central Aklan. At para naman sa yellow level, Metro Manila, Western Tarlac, Central Pampanga, Southwestern Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Quezon, Western Quezon, at Batangas, rest of Antique, rest of Aklan, and Western Capiz. So mga ka-vibes, pag red warning, ano na yan ha? Walang humpay ang pag-ulan sa loob ng 1 to 2 hours. So, ang abiso dyan, lumikas na, pumunta sa evacuation centers, yung mga dangerous prone areas na lugar. And para naman sa orange warning, matindi ang pag-ulan sa loob ng 1 to 2 hours at sa susunod pang 2 hours. Kasi yung red warning, ganun din, pero extreme din yung rainfall. So, be alert. Sa yellow warning naman, malalakas ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang 2 oras. Though monitor lang kasi hindi ganun kalakasan. At ang lalawigan po dito sa Batangas and also Calabarzon ay nasa yellow rainfall warning. So sometimes it is threatening and yun sa mga posibleng flood-prone areas, lalo na po sa urban and low-lying areas and doon sa mga tabi ng river channels, landslides are possible po, lalo na kung katabi ang mga mountainous terrains. And later on, mag-update ulit tayo, DJ Joey Boy, no? Kung sino man ang sunod sa ating programa. And ito naman po ang update from Pag-asa din sa Bagyong Maymay. So yung rainfall warning, iyon po ay galing sa Habagat. Ito naman ang Bagyo Update Maymay PH. At kaninang 5 a.m. din po, humina na siya bilang LPA. Pero ngayon nga po, Habagat ang nagpapaulan. At ito po ay nasa 620 kilometers east of Echague, Isabela. And sasanib na ito sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin sa mga susunod na oras. So mga ka-vibes, again, kung hindi kinakailangan lumabas or kung pwede namang ipagpabukas or pagpaisang araw na, kasi kanina off-air nagkukwentuhan kami ni DJ Joey Boy. Tinanong ko sa kanya, maulan pa kaya bukas? Sabi niya, nako DJ Frankie, tamang desisyon mo, nag-cancel ka ng mga plano mo. And thank you DJ Joey Boy, no, bilang aking forecaster. At natulungan mo ako na matindi dahil kung hindi, naglalangoy na tayo sa... Ayan, baka kung saan na tayong bahala naglalangoy. And anyway, DJ Joey Boy, is there anything more to add para sa ating weather para inform na inform ang ating mga ka-vibes?
2: Oo, from time to time mga ka-vibes, naglalabas po ang pag-asa ng ano ng every 3 hours. Ano po, ng rainfall forecast. Kaya mas maganda at mas mainam na tayo ay aware dahil nga po hindi natin masabi kung may mga pag-ulan at least ay mapaghandaan po natin ang mga pag-ulan. At syempre pa kung ang inyo pong mga lokal na pamahalaan ay nag-aabiso na ng paglikas. Ano po, o kung talagang sa tingin ninyo ang inyong mga kabahayan o ang inyong kinaroroonan ay hindi na safe, ay kayo na po mismo ang mag-volunteer na lumikas at pumunta sa inyong mga evacuation centers. Mm-hmm. Ano po, mga ka-vibes? At lalo na doon sa mga lugar na hindi nagdeklara ng walang pasok, katulad din sa Batangas City o dyan sa Agoncillo, kung sa tingin po ninyo ay hindi talaga safe na papasukin ang inyong mga anak, ay nasa inyo pa rin po ang desisyon kung papasukin po ninyo ang inyong mga anak. Ano po? Ayan. Kaya muli, maraming salamat at ingat-ingat po tayo pagdating sa lagay ng panahon. Mamaya DJ Frankie, i-share ko lang din yung ano, update at saka pa-promo, ano, maisingit ko lang ang Inco Tools di po lipa DJ Frankie, kahit malakas ang ulan at kahit may mga pagbagyo-bagyo pa, wow, mga kabahins, ay tuloy na tuloy po ang pa-sale ng Inco Tools di po lipa. Ibinabalik po nila ang kanilang raffle promo kung saan kung ikaw ay bibili ng minimum of 1,000 pesos ng any Inco Tools product sa isang resibo, ikaw po ay makakasali sa kanilang raffle promo. Pwede po muling manalo ng 500 pesos GCash prize o 1,000 pesos voucher, Inco voucher, o pwede rin manalo ng kanilang angle grinder. Ano, ang promo po na iyan ay magsisimula o nagsimula na August 4 hanggang August 30, 2026. So buong buwan ng Agosto po ito ongoing, at pagdating po ng katapusan sa August 31 ay doon po nila i-announce ang mga winners sa pamamagitan ng FB Live. And speaking of FB Live, ngayong araw, mamayang hapon ay magkakaroon po sila ng live selling. So kung gusto po ninyong malaman ang mga produkto at mga presyo, ano, o may mga impormasyon o katanungan kayo sa mga Inco Tools, Power Tools at mga kung ano-ano pa, lalo pa ngayon maunang DJ Frankie, baka kailangan ng ating mga ka-vibes ng mga tools para sa mga pagkukumpuni ng kanilang mga bahay o kailangan ng tools para maayos yung kanilang mga farms, mga farming tools, ano, ay mamaya ho magla-live ang mga taga Inco Tools di po lipa alas 2 ng hapon. Kaya i-follow at i-share nyo na po ang kanilang Facebook page na Inco Tools di po lipa City, at kahit nga maulan, bukas pa rin po ang kanilang tindahan dyan sa Banay-Banay sa Lipa City, Batangas.
1: Yes, thank you sa update DJ Joey Boy, and syempre mga ka-vibes, eto ginagawang really made affordable for you in terms of your time and your finances. Ay, biruin mo yun, DJ Joey Boy, may malaking store sila, tapos magla-live pa. Kasi maulan na, no? Doon na lang sila mag-shop sa live stream nila, and mayroon pa mga promotions, may mga raffles. So, ano natin yan, mga vibes, lagi naman tayong pumupunta sa mga hardware stores kasi may mga kailangan sa ating bahay, or baka nagdi-DIY kayo, or may proyekto kayong ginagawa. Yun mga ka-vibes, take natin advantage yung mga ganyang sale. And also, ito, siguro after this, maraming sinisipon na, inuubo, or kung ano man. For your healthcare needs po, tapat lang ng Manila Batangas Bypass Road Section 3, ang Lipamedics Medical Center for your healthcare needs. At meron silang mga packages, ha? For example, yung mga Chem 12, together with, ano, urinalysis, yung mga ganun na package. tawag lang kayo sa 756-1190 or bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipa Medix Medical Center. And in the next coming weeks, may makakasama tayong ulit doktor. Ang ganda nun mga ka-vibes pag ano, nakikipagkonsulta tayo sa interviews natin. So aabangan natin yan. A-anunsyo natin kung kailan mga ka-vibes. And this month kasi ay parang meron tayong sineselebrate na awareness. But anyway, leptospirosis awareness is one of it. And then, diabetes. Ayun, diabetes. Tapos pag-uusapan natin yung epekto niya sa ating mga mata. Ayan, this will be on August 24, 8 a.m. dito sa aking programang Good Vibes Morning. Talagang mga ka-vibes, hindi ko na maano kasi gusto ko na i-share sa inyo. So, ayun, August 24. Abangan nyo yung interview na yun mga ka-vibes, ha? And anyway, eto talin tayo sa Good Vibes balita. DJ Joy Boy, meron daw dalawang Batanggenyo na naka-gold medal sa Hong Kong Olympiad. Ano ang subject? Anong asignatura to, DJ Joy Boy?
2: Oo,
1: Hello, DJ Joey. Ayan, baka nilipad po ang connection ni DJ Joey Boy. Pero ito po ay nag-compete sila sa Hong Kong International Science Olympiad. So may mga future scientists siguro itong mga to. And mag-aaral sila ng St. Bridget College sa Batangas City. So if may nakikinig po ngayon na doon po mapasok or mga alumni, mabuhay po kayo and congratulations. This is a win not just for this school, for Batangas, for the Philippines. And congratulations kay Sander Benedict Polescas at Relaine Rachel Marie Garcia. Ayan, congratulations sa inyong galing. But anyways, mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa ang ating tugtugan at kulitan ngayong umaga. Once again, my name is DJ Frankie sa Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. at manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.
3: GV99.9. Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay-Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call our text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Lipa Medix Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medix Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medix Medical Center, or visit our website at lipamedix.com. Lipa Medix Medical Center.
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: You are listening to...
9: You are listening to...
10: GV99.9.
11: Your good vibes.
12: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

Sana dalawa ang puso ko by Jano Gives. At enjoyin ang vibe ng ating music ngayong umaga. Ito na Nang Hihinayang by Jeremiah. Good vibes music pa rin dito sa GB 99.9. My name is DJ Frankie. Enjoy the good vibes music.

0: G99.9, your good vibes.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
3: You are listening to GV99.9.
4: Your good vibes. You are listening to DJ
5: Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po sa buong Pilipinas, 9:11 ng umaga. Welcome na po, syempre dito lamang, oo, sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, magandang morning, Calabarzon, Mimaro, pati lang parte po ng Maynila. Magandang morning po, ito na po at sumas sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Yes, mga ka-vibes, ito na po ang inyong programa. Opo, nakakasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey, na makakasama niyo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Magandang morning, mga ka-vibes! Magandang morning. Maulan pa rin. Nakakalorky. Talaga namang hindi na tayo pinagpahinga nitong atin hong tag-ulan. Opo. Pero well, mga ka-vibes, kahit papaano po, no, tayo po ay pumasok. Dahil may pasok ko ngayon. Lalong-lalo ng mga empleyado po ng private sector. Hindi naman usually nagsususpend yan eh. Oo, talagang pati bayan ako ng resistensya. Lalong-lalo na kapag kinakailangan talaga, no, yung tipong bahana sa inyong lugar. Pero dahil nga po kailangan talaga nga pumasok, kahit pasabihin mo, oy TL, basang-basa na ako dito, bahang-baha na din sa aming lugar, kailangan mo pa rin pumasok, kailangan mo pa rin mag-report sa office. Nakakaloka. Well, magandang morning, mga ka-vibes. Araw po ngayon ng Biyernes. Friday today, August 7, 2026. Grabe naman, halos matapos na natin itong unang linggo po ng buwan ng Agosto. Pero mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout, may mga mensahe po kayo or katanungan, o po pwedeng-pwede kayo mag-text sa ating hotline number 0926079870808. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. At huwag niyong kalimutan ang ating online live streaming. Yes, pwedeng-pwede niyo pa rin kami dyan mapanood at mapakinggan. Syempre, ang link po niya ay nasa ating Facebook page. Opo, i-click niyo lang doon sa ating pin post yung link at madadirect na po kayo dyan sa ating online live streaming. Pero dahil nga today is Friday, alam nyo, chill-chill lang tayo ngayong araw ng Biyernes. Pero mamaya may makakasama yata tayo, oo. Hindi yun sure. May makakasama din po tayo ngayong araw ng Biyernes. Kaya antabayanan nyo po at samahan nyo po ako sa aking buong programa hanggang alauna ng hapon ngayong araw. Pero ngayon mga ka-vibes, no, ayoko muna kayong bitinin sa inyong mga muni-muni moments dahil nga po maulan, masarap po nga magtampisaw. Ay, huwag kayong maliligo sa ulan ha. Pero masarap po mga ka-vibes na magmuni-muni lang, tumingin sa bintana, no, intayin kung kailan babagsak ang perang iniintay natin. Pero magbalik tugtugan muna tayo 9:15 in the morning. Muli pong magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: There you go mga ka-vibes. That's Olan by River Maya. Magandang morning po. 9:36 in the morning. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang sa GB99.9, your good vibes. Nako, sino bang sumasayaw sa ulan, mga ka-vibes? Pero syempre, no, kahit maulan, no, dapat po tayo pa rin ay masaya. Tayo pa rin po ay ginagawa ang mga dapat po nating gawin, lalong-lalo na po at araw po ngayon ng Biyernes. Dapat po ay tapusin natin ang linggong ito ng may ngiti sa ating mga lobby at pasasalamat mga ka-vibes dahil syempre na umabot pa tayo na Friday. Diba? Yung tipong Monday, tamad na tamad ka sa pagpasok mo. Everyday, tinatamad ka. Pero, well, congratulations. Ito ka, Friday na. Oo, umabot ka sa Friday. Na-complete mo yung attendance ngayong linggo. Palakpakan ng ating mga sarili. Pero syempre ha, maulan pa rin, madulas ang ating ho mga kakalsadahan, kaya dapat po tayo po ay mag-ingat, lalong-lalo ng ating mga drivers, ang ating mga pampublikong drivers, batrasko, jeepney, tricycle, di ba? Ang ating ho mga riders po diyan, madulas po, no? At syempre, hindi lamang ang ating mga buhay ang dapat nating isipin, lalong-lalo na kapag tayo po ay may mga sakay na mga pasahero, o di ba? Talaga naman, ingat na ingat yan ang ating mga drivers. At yung mga pasahero naman, shoutout po sa inyo. Magandang magandang morning po sa inyong lahat. Sana po ay nakapagbayad na ho kayo. Oo. Bawal lang 1, 2, 3 ha. Pero syempre, ngayon hong morning, bigyang daan muna natin ng pagbati po kina Camille, Jason, Jenny, and Vivian po from KM Lomi House. Batiin na rin natin ng isang magandang morning po sina Sir Henry, si Kuya Vicente, at DJ Kiko kasama po si Ronette. Magandang morning. Alam nyo kapag maulan ho, masarap ang Lomi. Oo, talaga naman. Dahil nga po nandyan sila sa KM Lomi House, baka ho makakatikim kami din eh. Oo, yung okay na ho sa akin yung chicharon at meatballs ang toppings. Magandang morning po! Masalamat po agad-agad no, sa inyong ipapadalahong Lomi, lalong-lalo na po ngayong maulan. Masarap po humigop ng Lomi. Woo! Padagdag na rin na ho na sili. Biro lamang po, po. Again, sa ating mga ka-vibes ngayon hong maulan, no, masarap po ang kumain ng Lomi. Kaya kung kayo po ay wala pang maisip na kakainan ng lume, nandiyan po ang KM Lomi House. Located po sila sa may Bolbok, Lipa City. So sa ating mga ka-vibes, this Friday, no, ang dami nating mga na-accomplish ngayong week. Ang dami nating mga nagawa, no, yung mga hindi natin aakalain na matatapos natin sa buong linggo. Hay nako, natapos na natin. Finally! At kung hindi ka pa tapos sa mga ginagawa mo, huwag ka mag-alala. Lagi pang may extra time, lagi pang may bukas, laging may next week pa. So, ito muna ha, baka meron ka kasi nga pinagpaplanuhan, may pangarap ka sa buhay na medyo nadedelay po tayo ng kahit kaunti. Eh, huwag kang panghinaan ng loob, okay? Laging Lagi niyo pong tatandaan na kung hindi natapos ngayong araw, o di bukas natin tatapusin. Okay? Huwag tayong ma-pressure. Huwag tayong ma-pressure sa social media. Huwag tayong ma-pressure sa mga nakikita po natin sa mga social media platforms na mga na-achieve na nila sa buhay. Kasi po, ang buhay ay hindi karera, sabi ng Beanie. Kaya huwag kang magmadali. Huwag mong i-compare lahat ng mga na-achieve mo this week sa ibang mga tao dahil nga po, may kanya-kanya po tayong timeline. O, diba? Ang sarap lamang mag-balik alaala, mag-reminisce po ngayong tag-ulan. Yung tipong bumabagsak ang pumapatak ang ulan, tayo po ay nakasilip sa bintana, o di kaya bukas ang inyong mga pinto habang kayo po ay nasa salas ninyo. No, yung tipong rinig na rinig mo yung pagbuhos ng ulan sa inyong mga alulod. Oo, alulod talaga. Oo, lalo na yung mga sumasahod sa mga ano, sa mga drum. Oo, pampadilig yan ng mga kanika na lang mga sa bakit sasakyan? Pampadilig ng kanika na lahong mga anong ang tawag din, mga halaman kapag na ano yun? Kapag natapos na ho aring tag-ulan. Pero sa ating mga ka-vibes, again, ngayon hong tag-ulan, mag-ingat po sa kakalsadahan. Dahil nga po, ilang araw na po tayong inuulan, for sure, yung mga nakatambak nyo pong gamit, baka po yan po ay ano na, nababara na po o naipo na po dyan yung mga tubig ulan. Ingat-ingat mga ka-vibes, ha? Kasi po yan po ay maaari po nga hindi ko masabi. Basta pwede po yan pagbahayan ng mga lamok. Pwede po silang dumami dyan. Pwede pong pangitlogan. At kapag sila po ay lumaki na, pag sila ay naging lamok na, di dengue naman po ang ating kalaban. So sa ating mga ka-vibes, again, ngayong morning po mga ka-vibes, no? Sa lahat po ng may mga pa-shoutout, sa lahat po ng may mga nais batiin on air, nako, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At ang atin pong Facebook page, GV99.9 FM. At huwag niyong kakalimutan ha, ang ating online live streaming. Hindi lang niyo kami basta mapapakinggan, mapapanood niyo pa rin. Oo, kaya kaway-kaway, hello, magandang morning po sa lahat ng mga nakakasama natin sa online live streaming. Kaya kung ikaw gusto mong makikulit, gusto mong makita si DJ Honey, magtungo lamang po sa ating Facebook page. Nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming or sa mga browser niyo po. Opo, search niyo lamang gv99.live. Opo, pagka-enter niyo bugs, kita niyo na agad mukha ni DJ Honey. Well, mga ka-vibes, 9:43 na ng umaga. Nako, magbalik-tugtugan muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey na nagpapaalala po na mag-ingat ang lahat. Mag-ingat po dahil madulas ang kakalsadahan. Huwag masyadong magmadali, huwag masyadong mabilis ang patakbo, mga ka-vibes. Dahil nga po, wala namang ibang mahalaga sa ating buhay, kundi ang ating mga buhay. Wow, parang mali yun. 9:43 in the morning. Muli magbabalik po ako maya-maya lamang dito sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas takna talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan?
1: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GB 99.9,
4: your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Pilipinas. Welcome po mga ka-vibes dito po. Siyempre sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At siyempre mga ka-vibes, no, ito pa rin po at suma sa inyo pa rin ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito pa rin po ang Honey Beats, tuktugan at kwentuhan, at nakakasama nyo po. Yes, hanggang alauna po tayo magkakasama-sama. Si DJ Honey, ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. So mga ka-vibes, no, kanina po ay nabanggit ko na mayroon po tayong makakasama sa ating programa. Wag na nating patagalin, no. Sa punto pong ito ay makakasama natin ang isang Pilipinong patuloy po na nagdadala ng original Filipino music sa international stage. Siya po ang founder ng Pintig Productions, isa pong Japan-based, Filipino-owned production na nagsisilbi pong tulay sa pagitan po ng Filipino at Japanese artists sa pamamagitan po ng musical, live performances at art events. Sa pamamagitan po, no, ng kanyang dedikasyon na idala niya po sa Tokyo ang ilan sa pinakamahuhusay na OPM artists tulad po ng Itchy Worms, Mayonnaise, Sud, Barbie, Almabes at marami pa pong iba. Siya rin po ang utak sa likod ng Pintig Fest, isang music festival na matagumpay po na inilunsad noong nakaraang taon, at ngayong taon po ay may mas nais po, opo, na ipakita pa sa ating mga ka-vibes, no? So mga ka-vibes, wag na po natin patagalin, sabay-sabay po nating kilalanan ang founder ng Pintig Productions, si Sir Josh Arbolente. Josh, hello, magandang morning.
1: Hello po, good morning DJ Honey. Good morning po.
0: Hello Josh, good magandang morning and welcome sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. So ngayon, syempre, madaliin na natin 'to, oh, para malaman na ng ating mga ka-vibes. Oh. So unang-una, no, para sa mga ngayon pa lang makikilala si Josh Arbolente, no. Sino ba si Josh Arbolente?
1: Nagulat ako sa tanong mo. Normal na Pilipino na nagtatrabaho sa Japan. Then, bali, yung sabi mga founder ng Pintig Productions. So, yung pasumuno ng Pintig Productions.
0: So, yung pasumuno, no? Pero dahil nga na-mention na rin natin yung Pintig Production, no? Ano ba yung naging inspirasyon mo sa pagbuo nito habang nasa Japan?
1: Yung bali, mahilig kasi sa live events, so live houses. So I think most ng mga Filipinos or mga tao hindi nakatira sa Japan, alam natin na pagka music events or art events, Japan. So mahilig ako umattend sa mga ganun. Then one time, parang bakit malang ano, walang mga Pilipino na nag-perform sa mga events na to, live events. Pero may mga iba-ibang tao from different countries na nag-showcase na hindi naman sila sikat, pero nagkaroon sila ng stage para tumugtog sa Japan, like Shibuya, Shinjuku, and yung mga sikat na live houses doon. So from there, nagka-idea ako na bakit dito gawin? Bakit walang ganun? So yun, from there, nag-start siya. Yun yung parang pinaka-inspiration ko. So, pati, not just for music also, pati yung mga live arts, mga art shows doon, walang representation ng Pilipino. So, yun.
0: So, ang goal talaga ni Josh ay dalhin ang OPM sa Japan. So, ano ba yung mission, oo, para pagdugtungin yung Filipino at Japanese artists, diba? So, bakit ba ito mahalaga sa'yo?
1: Siguro, ano eh, maganda yung tanong mo actually. So, may mga nagtanong na sa akin yan, bakit mo to ginagawa? So, lagi ko tinatanong sa mga tao, ano bang alam nyo sa Filipino? So, ang lagi nilang sinasagot is yung adobo, tapos magaling mag-karaoke. Pero hindi nila alam na meron tayong sariling mga kanta or meron tayong mga sariling mga ano, sariling mga pwede nating gawin na sariling gawa natin. So, more on promoting yung culture and arts ng Filipino sa non-Filipino. So, specifically Japanese and then yung mga non-Filipinos na katins. So yun, yun yung parang pinaka...
0: Oh, matanong ko lang, Josh, no? Yung audience ba ay mga Japanese, non-Filipino talaga?
1: 80% Filipinos. So, kasama na dun yung half Filipino, half Japanese. Tapos, 20%, 10-20% iba-ibang lahi. So, not just Japanese, but also yung mga Western, from Western countries, from Asian countries. So, may mga customers din. May mga pumupunta din or sumusuport kay Pintig Productions.
0: So, hindi pala, no, hindi lang basta mga Japanese, hindi lang Pinoy, iba't ibang lahi. At yan talaga, no, yung parang main goal ng Pintig na ma-showcase sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, ang talento na meron ang isang Pilipino. So, matanong lang din ni DJ Honey, no, ano yung mga naging pinaka-malalaking challenges sa pagdadala ng mga artists sa Japan?
1: Siguro hindi yung pagdadala eh. Siguro yung challenges is more on kailan gagawin yung event. Mm-hmm. So, kasi ang sa Japan is marami, busy yung tao. So, hindi mo alam kung kailan sila available. Mm-hmm. Then, at the same time, kung sa simula, hindi siya alam ng tao na may nag-exist na Pintig Productions or may nag-exist na community during that time. So, I think yun yung two challenges on the first few months and years of Pintig.
0: So, yun nga, no, kanina nabanggit natin, nadala mo na sa Japan yung mga OPM artists na talagang kilala tulad ng Itchworms, Mayonnaise, Sud. Sa mga puntong ito, meron ka pa bang pinapangarap na mga artists na makatrabaho or makakolab mo sa Japan?
1: Maraming artist. Mm-hmm. So, ang goal din kasi ni Pintig, hindi lang yung mga, mas focus ako sa mga indie artist, to be honest. Mm-hmm. So, magkaroon sila ng stage outside the Philippines na tumugtog. Let's say, I mean, for A4A, di ba? Mm-hmm. Based sila dyan sa Batangas. So, isa sila sa mga artist na favorite ko na tinutulungan. And then, same time, hopefully, makalipad sila sa Japan soon. So, yun.
0: So, Josh, halimbawa, no, kasi baka ngayon ay may nakikinig na mga musician or mga artist, no, na nais din makapag-perform o maipakita yung kanilang talent sa Japan, pwede ka ba nilang lapitan?
1: Oo naman. I mean, to be... ano lang, to be clear, not just musicians, but also yung mga tattoo artists, mga, I would say, painters ba? Hindi ko alam kung tamang term. Yung may caricature, or may specific product sila, or design na, let's say, may mga apparel and anything na gusto nila i-showcase sa Japan, pwede nila akong lapitan. Bali, mag-message lang sila sa Facebook or Instagram ng Pintig Productions.
0: Yon, mga ka-vibes, ha? Baka may chance ka pa na makalipad patungo sa Japan at doon mo maipakita ang iyong talento. Pero syempre, no, magtumalon na tayo, no. Paano yung talon? Oo, mag-jump na tayo doon sa patungkol naman sa Pintig Fest, 'di ba? Naging matagumpay yung unang Pintig Fest, no, kung hindi ako nagkakamali. At for sure magiging matagumpay pa yung following na mga activities at festival mo. Kamusta naman na yung pakiramdam na makita mong naging successful yung first Pintig Fest mo?
1: Masaya, syempre. And then, overwhelming. Overwhelming siya. Yung support ng mga local artists dito sa Japan. Sa Pinas pala. Then, at the same time, nag-enjoy yung mga banda from Japan na pumunta ng Pintig Fest last year. So, looking forward yung mga bands or artists this year na makatugtog dito sa Pinas. So, and hopefully maging successful siya. Yeah.
0: So, ano naman yung long-term vision mo para sa Pintig Productions?
1: Ang long-term vision ko is maging, I mean, hindi lang siguro, darating yung time na hindi lang ako yung gumagawa nito. Mm-hmm. Pero ang long-term, bali ang long-term vision ko is kung magkaroon ng mga ibang productions na ganito, sana magtulong-tulong lahat ng taong yun or lahat ng productions yun na iangat yung Filipino arts. Ipakilala sa Japan yung arts. Then, or Pintig Fest, hopefully mas lumaki siya, and at the same time maraming ma-attract na Japanese-based artist na tumugtog for Pintig Fest para yung ma-enjoy nila or makita nila kung ano meron tayo dito sa Japan, sa Pilipinas, which is sobrang iba yung crowd, sobrang iba yung crowd dito compared sa Japan. Yun yung lagi nilang feedback.
0: So yeah. Josh, no, para sa ating mga listeners, ngayong August 12, 13, 14 ay may isasagawa na naman muli o mangyayari na naman muli ang Pintig Festival. O ano ba, bakit hindi ba nila kailangan itong palampasin at ano ang kailangan nilang abangan or dapat nilang abangan sa isasagawang Pintig Festival ngayong August 12 to 14?
1: Fresh artist compared last year. May mga returning artists locally from Japan. Then may mga returning artists locally from Philippines. Pero yung lineup ngayon is sobrang flexible, I would say. So then isa rin siya, so for example sa mga musicians or musically inclined, may meet kayo na mga bagong artists doon na possible na maging sikat in the future. Yan. For example, A4A nga. Diba? Kumaga, hindi artist sila pero slowly going up. So, I think opportunity to learn more sa mga musicians for Filipinos or for Filipinos and Japanese. So, yun.
0: So, bibigay ko na rin sa'yo yung floor, oo, Josh, para imbitahan ng ating mga listeners para sa incoming Pintig Festival.
1: Yes. Thank you, DJ Annie. So, Pintig Festival, 3 days siya. Day 1 natin is sa Sari-Sari Bar in Makati. Day 2 is sa Viva Cafe Cubao. And then, day 3 is sa 70s Bistro QC. Yung lineup for every day is mag-iiba-iba except for the Japanese artist. So, kung gusto niyo lang makita yung full lineup, check na lang nila yung Pintig Production page in Facebook and Instagram, and also GV99.9 page. I think nag-post din kayo,
0: yes,
1: no, DJ Honey?
0: Uh-uh.
1: From her side.
0: Uh-uh.
1: Then, meron tayong running running giveaway sponsored by with GV99.9. So, check na lang nila yung page. May ticket giveaway tayo for day 1 and day 3. For 4 lucky winners.
0: So, yun. Sa ating mga ka-vibes, no, sa mga nais po magtungo sa Pintig Festival, may ipapamigay. May mga tickets giveaway. So, i-check lang nila ang Facebook page ng Pintig Production. And of course, ang ating Facebook page po, GV99.9 FM, para malaman nyo po yung mechanics at manalo kayo ng mga tickets. Josh, maraming salamat. Any last message sa ating mga listeners?
1: Support lang tayo sa kapwa Pilipino. Yun lang. Simple lang. And see you sa Pintig Fest. See you, Honey. DJ Honey pala.
0: Pinrasya mo pa dun, Josh.
1: Oh, ayan.
0: Thank you once again, mga ka-vibes, na kasama po natin ang founder ng Pintig Production, Josh R. Bolgiente. Maraming salamat. Again, muli po magbabalik si DJ Honey dito lamang po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Guys, magandang morning. 10:47 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Grabe, para akong nanginginig pa rin. Nakaka-lorky. But welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na nanginginig. Pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. So sa ating mga ka-vibes, no, ingat-ingat, kamusta ga? Inyo gang naramdaman ng pagyanig, mga ka-vibes, no? Dahil nga po ay, ayon po dito, ay ayon po sa Fivox, niyanig po ng 5.8 ang Mamburao Occidental Mindoro kaninang 10:38 ng umaga. So mga ka-vibes, dito po sa Batangas ay ramdam na ramdam ang pagyanig. Again, sa ating mga ka-vibes, maghintay po tayo ng mga abiso sa ating otoridad at syempre sa mga updates, no, hinggil po sa pagyanig. At tingnan natin kung maglalabas po sila ng abiso po hinggil po sa... Ano nga tawag dito? Nawawala ako. Aftershocks. Sorry guys. Sorry mga ka-vibes. Pero again, mag-ingat po yung ating pong isinasagawa tuwing earthquake drill. Drop, cover, and hold on mga ka-vibes. No? Kung kailangang lisanin, kailangang umalis sa ating pong mga building, sa ating kinaroroonan, ay umalis po at pumunta po sa mas safe na lugar. Again, ingat po mga ka-vibes, no? At after nitong araw na ito, maya-maya i-check natin ang ating mga buildings, ang ating mga bahay, no? Tingnan natin kung ano na bang nangyari sa ating mga bahay dahil medyo malakas nga itong naramdaman natin. Akala ko hina-high blood na ako.
5: What?
4: Akala ko parang vine-vertigo na ako mga ka-vibes. Talaga naman palang lumilin doon. Pero syempre, safety first! Saan man kayo naroroon mga ka-vibes, mag-ingat po ang lahat, okay? Mag-intay ng mga bali... Siyempre dito sa ating programa, dito sa ating desisyon, intayin ang mga updates po hinggil po sa nangyaring lindol. Pero siyempre mga ka-vibes, today ay Friday. Grabe ang mga nangyayari sa paligid. Tayo po ay hinahabagat na.

0: yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Parang yung boy. Di ba ang pera'y nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay, yeah. Ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo. Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: GV 99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 2 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:02 in the morning. Welcome pa rin sa ating program, Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. So yung mga ka-vibes, makikikamusta si DJ Honey sa inyo. Kamusta? Naramdaman nyo gaan lindol? Ano ang mga ginagawa nyo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Opo, ipadala nyo po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At ang ating online live streaming po, magtungo lamang sa ating Facebook page. Nandoon ang ating featured post na nandoon yung ating link para sa ating online live streaming. At ang ating po namang link para sa mismong online website po natin ay gv999.live. Kamusta? Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Alam nyo mga ka-vibes, no? Napagtanto ko talaga na kapag po gantong kayo na mismo ang nakakaranas ng lindol, napagyanig ng lupa, kahit pa sabihin natin na tayo po ay sumailalim sa earthquake drill, diba? Ilang beses ginagawa sa isang taon sa ating mga pinagtatrabahuhan, sa eskwelahan, talagang dapat po, no, iwasan natin na magpanik. Kasi once na maramdaman mo na talaga, umikot na yung paligid mo, nahilo ka na, diba? Yung parang iisipin mo agad paano ka makakaligtas doon sa sitwasyon na iyon. Kaya mga ka-vibes, again, ito po si DJ Honey na nagpapaalala po ang mga, para po sa mga dapat gawin, pagkatapos gawin, at tuwing, opo, nangyayari ang pagyanig ng lupa. So mga ka-vibes, no, tuwing may lindol po, gawin agad ang drop, cover and hold on sa ilalim to po ng matibay na lamesa. O kahit ano pang matibay yan mga ka-vibes, no, pagkatapos po ng lindol, ay please manatili po tayong kalmado at suriin po kung may mga sugat o dahil syempre sa malakas ng impact sa ating mga katawan, tingnan natin baka tayo ay kung ano na ang nangyari. Make sure na i-check nyo po yan after po ng lindol. At syempre, no, lumikas po patungo sa ligtas at bukas na lugar at maganda po sa mga posibleng aftershock. Pero syempre mga ka-vibes, no, habang may lindol, ano bang dapat ginagawa natin? Mag-drop, lumuhod sa sahig. Opo, mag-cover, i-cover ang ating mga ulo. Opo, sa ilalim po ng mesa, sa matibay po mga ka-vibes na dapat po mako-cover natin ang ating mga ulo. Pumunta po sa ilalim ng matibay, again, matibay na lamesa o protektahan po ang ulo at leeg gamit ang kamay. At mag-hold on mga ka-vibes, no? Kumapit ng mahigpit sa pinagtataguan hanggang sa tumigil ang pagyanig. At huwag pong gumalaw mga ka-vibes, sa manatili po sa kinilalagyan kung nasa loob ng gusali at huwag munang tumakbo palabas habang lumilindol. Kasi mga ka-vibes, no, habang lumilindol kapag kayo po ay tumakbo dahil nga po syempre gusto nyo na pong makapunta doon sa open area, baka naman po kayo ay mahilo, baka po kayo ay matumba dahil nga po hindi po natin alam, no, hindi nababalance ang ating paglakad kapag tayo po ay naglalakad, pag tayo po ay nakatayo. Kaya mga ka-vibes, again, kapag lumilindol, huwag magpapanik, okay? ngayon, ikaw na nakikinig sa dito sa ating programa, dito sa ating istasyon, isinagawa mo ba yung drop, cover and hold on, 'di ba? I-assess mo yung sarili mo bukod sa building, bukod sa bahay na dapat nating i-assess pagkatapos ng lindol. I-assess natin mga ka-vibes, no, yung ating sarili kasi nga hindi natin alam kailan muli mararamdaman ng lindol. Hindi alam natin muli yung aftershocks, no, kung gaano o ilan pang mga aftershocks ang atin hong mararamdaman. No, at mga ka-vibes, sa paalala, lumayo po sa salamin. Iwasan po yung mga bintana o yung gamit na maaari pong mabasag at bumagsak. At syempre, no, dahil nga syempre ikaw ay nasa building, ikaw ay nasa bahay, alam mo na yung gagawin mo. What if? what if nasa sasakyan ka. For sure, yung ating mga ka-vibes, maraming mga nakikinig ngayon na mga drivers, maraming mga nakikinig na jeepney drivers, batrasco drivers, no, yung mga pasahero. Hello po, magandang morning. Nawa po na okay po kayo sa mga oras na ito. Nawa po na ligtas kayo. At sana po ay nakakalma na, no, uminom ng maraming tubig. At syempre po ay tingnan ng ating mga sarili dahil alam ko, maraming nagpanik, no, baka naha-high blood na kayo sa mga oras na ito. Oh, pero yun nga, what if, oo, DJ Honey, nasa sasakyan ako, paano pag lumilindol, no? Syempre, hindi naman ito gawa-gawa ni DJ Honey. Ito naman ay ating sinuri. Opo, atin po itong finact check, mga ka-vibes. No? Kapag nasa sasakyan, syempre, huminto po sa ligtas na lugar. Huwag hihinto agad-agad. Oo, kasi once na ma-feel mo na, ay, gumagalaw yung lupa. Parang huwag kang hihinto sa kalagitnaan kasi syempre yung nasa likod mo. What if mabilis ang kanyang takbo? Di, wala na. Oo, kaya mga ka-vibes, again, huminto po sa mas ligtas na lugar sa gilid ng kalsada kung maaari, no? Iwasan ng mga tulay, flyover, overpass, tunnel, poste ng kuryente, gusali at malalaking puno. At syempre po, no, manatili po sa loob ng sasakyan hanggang sa tumigil po ang pagyanig. Ang sasakyan po ay maaaring magsilbing protection laban po sa mga bumabagsak na debris. At huwag mi mga ka-vibes, again, huwag hihinto sa gitna ng tulay o sa ilalim ng overpass. Kasi po kapag malakas po ang pagyanig, no, yung atin pong mga tulay, yung mga overpass, ay posible po na yan po ay bumigay. Kaya again, nagpapaalala po si DJ Honey, huwag hihinto opo sa gitna ng tulay. At again, no, talagang sasabihin nyo talaga na kakapit at kakapit kayo sa radyo, mga ka-vibes, no? Tulad ngayon, nakikinig ka ngayon, naramdaman mo pa yung pagyanig, di ba? Hindi mo alam yung gagawin mo. Talagang magtutunin ka sa GV99.9 FM at doon makikinig ng mga abiso. Oo. Again, mga ka-vibes, kung kakatunin mo pa lang, niyanig po kaninang 10:38 ng umaga ng magnitude 5.8 ang Occidental Mindoro at naramdaman po ito sa mga karatig po na lalawigan kasama po ang Calabar Zone. Mga ka-vibes, no, sa ngayon, wala pa pong naiuulat na malalaking pinsala o mga nasawi pero syempre ongoing pa rin po, no, yung pag-assess ng ating mga otoridad hinggil po sa nangyari pong pagyanig ng lupa. Pero syempre mga ka-vibes, ano naman ang gagawin natin, DJ Honey? O DJ Honey, alam na namin ang gagawin kapag before and during the earthquake. Paano naman pagkatapos ng lindol tulad po natin ngayon, no? Niyanig tayo kaninang 10:38. Syempre, unang-una sa listahan, suriin ang sarili. At iba, baka mamaya, no, nabagsakan na pala tayo, hindi natin alam dahil nga nagpanik tayo. Kasi mahalaga po na tingnan natin agad ang ating mga sarili kung may sugat at syempre lapatan ng paunang lunas. Mag-ingat po sa aftershocks, no, asahan ng mga susunod na pagyanig ayon po sa FEVOX. Sa nangyari po kaninang pagyanig ng lupa ay asahan po ang aftershock. So mga ka-vibes, again, once na yumanig ang lupa, ang aftershocks ay maramdaman natin. Lumindol po muli, alam na natin ang ating gawin. At syempre, suriin ang paligid, tingnan kung may tagas ng gas, sirang kuryente o sunog, tapos lumikas kung kinakailangan. At syempre, walang iba, makinig sa balita, makinig sa ating programa, makinig dito sa GV99.9, pati na rin po sa ating mga otoridad. 11:11 in the morning. Muli, nagpapasalamat. Nagpapaalala po si DJ Honey, mag-ingat po ang lahat. Ang lindol po, hindi natin alam yan. Walang kahit anumang instrumento ang makakapag-predict, no, kung kailan tatama, kung kailan mararamdaman o kung gaano kalakas. Hindi katulad ng bagyo, no, na malayo pa lang, namumuo pa lang sa Pacific Ocean. Alam na natin kung saan ang direksyon ng bagyo. Walang ganun sa lindol, walang kahit anumang instrumento. Kaya ang tanging meron tayo, syempre ay ang dasal at ang paghahanda at syempre ang impormasyon kung paano po natin papangalagaan ang ating mga sarili during the lindol, mga ka-vibes. Kaya Muling magbabalik po, maya-maya lamang si DJ Honey. Again, mag-ingat po ang lahat. Ayon po sa FIVOX, asahan po ang mga aftershocks. Nawa po na yung ating pong mga inaral muli kanina ay inyo pong gawin. Dahil syempre number one po ay ang safety po natin. 11:12, muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: General.
1: Oy, magandang umaga, honey, at sa lahat ng mga kasama natin dito, si Bosing na nandito ngayon, ang ating station manager, si JB, at saka si DJ Baraco. Yung mga tumutulong sa akin pag on air sa hapon, honey, 5 to 6 ng hapon, usapang pangkapayapaan. Usapang pangkalaran na, honey.
0: Yes po. So, General, no, dahil nabanggit nyo na ang inyong programa 5 to 6, ang APA Pilipina. So, sa mga listeners natin, encourage po natin sila, no, na makinig. So, ano po ba yung layunin po ng APA Pilipinas, no, at paano ito makakatulong sa pagpapalakas ng aviation industry sa ating bansa?
1: O, yung APA Pilipinas, so, ay proud kami na i-announce ipaliwanag sa ating mga kabayan na ito po ay nagsimula dito sa Lipa City. Actually, ang ating partner talaga itong 99.9 GVFM. Pero ako, honey, ay naging Assistant Chief of Air Staff for Civil Military Operations ng Air Force. So, ginawa ko itong program. Ngayon, ang Up Batangas dati, ngayon ay naging APA Pilipinas. At ngayon ho ay buong Pilipinas na mayroong APAP Cebu, sa Bicol, sa Baguio. So lahat ng mga tactical operations group ay kinuha yung program na APAP. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Kasi napakalaga yung awareness ng ating mga tagapagsubaybay sa mga usapin na mayroong kilaman sa kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa ngayon. Diba nung may tayo yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay nasa mga 89 yung guerrilla fronts. Ngayon ay 4. Hindi ko lang alam kung apat pa rin. Pero bago nagtapos kami ay nasa 4 guerrilla fronts lang yan. So ibig sabihin yan ay yung mga kapatid po natin ay bumalik na sa ating gobyerno. At yung mga nag-negosyo naman, nakapag-negosyo ng maayos. Kasi nung panahon na yun na GM and honey, ay meron talagang problema. Papasok ka sa mga barangay, merong sisita sa'yo at meron kang babayaran. Diba, no? Pagdating ng eleksyon, hindi ka pwedeng mangampanya sa mga lugar na kung saan nandoon yung mga guerrilla fronts na hindi ka magabayan. Ay, bayaran noon na SM tsaka honey. Umaabot 1,500,000 pagkakandidato ka ng mayor governor. So sa ngayon, hindi ko alam kung yan ay nandiyan pa rin. Pero nung time na mag-end ho kami, ay nawala na yan. Kaya yung the past 2 elections ho ay wala akong napakinggan na mga mayor governor na hinihingan ng tinatawag na permit to campaign. Diba? Tsaka permit to win. So ngayon ho ay malinis na yun. Sana magtuloy-tuloy para maraming mga buhay ang ma-save. Kasi habang nandiyan ka sa armed struggle na yan, hindi mo alam kung bukas makalawa ay may mangyari sa'yo. Kasi kung ikaw may dala ka ng arma, sinong hanap mo? Sundalo. Diba? SM. So kung ang anap mo ay sundalo, honey, di talagang time will come, magkakabungguan kayo at yung bungguan, hindi naman kayo pwede mag-yakapan lang dyan or mag-shake hand, kundi magbabarilan kayo. Diba? At pag nagbarilan kayo, pwedeng tamaan ka at mamatay ka. So yun yan gusto natin na mangyari na.
0: Yes.
1: Mawala na yan. Kung meron tayong problema sa gobyerno natin, pagdating ng eleksyon, doon na singilin natin. Diba, no? Yan ang usapan pangkapayapaan. At saka pangkaunlaran. Saka marami din mga pangkaunlaran na programa dyan. Kaya iniimbitahan natin iba't ibang government agency para mag-report sila yung bang GDP natin, anong mga programa natin. Kasi nakapanghinahayang SM eh. Yung kagaya ngayon, dinadaanan ko yung mga lugar papunta ng Clark. Sana kung nandudun na yung railways natin, di ba, no? Sana yung development talaga ay napapakinabangan natin. Hindi ngayon yung napapakinabangan na development dyan sa Clark. At saka sa Batangas, di ba? Kung magkaroon ng railways dito, hindi na yun katakot-takot na mga truck na mapunta dyan. So dapat talaga ayusin yung interconnected na mga infrastructure natin. Gamitin natin yung mga railways, di ba? Kasi ang railways, especially SM, yung mga underground na railways natin, importante yan. Kasi pag nagkaroon ng gyera, di ba, saan tayo tatago? So, alam naman na wala kang tataguan. Kaya, yan, delay din yan ngayon. Sana ituloy-tuloy yan para talagang makita natin yung mga pinag-uusapan natin doon. Eh.
0: Yes po. Uh-oh. So general, no, dahil nga may mga na-mention kayo, what if mangyari na ito, ano ang gagawin ng isang ordinaryong tao? So nakakapagbigay ito ng information.
1: Tama.
0: Opo. So ano naman kaya po ang mensahe nyo sa ating mga listeners? At baka may mensahe po kayo na ituloy yung mga proyekto na kinakailangan ng mga tao.
1: Tama.
0: Pagdating sa usaping kaunlaran at kapayapaan.
1: Ako kasi ngayon, tatlo ang pinagsisilbihan ko. Unahin ko lang muna yung sa National Aviation Academy of the Philippines kasi ako ang director po ng NAA Flying School. So kami ay nagpo-produce ng mga nasa aviation and ngayon ang aking gustong mangyari sana ay makapenetrate ako doon sa mga policy makers natin kasi alam mo ang kinakainayan ko lang SM. Ang Pilipinas ay napaka-strategically located dito sa mundo na ito. Tayo ang kumukonekta ng 33 bansa sa buong Asia. 4 regions yan eh. Tayo ang may pinaka-shortest na rota kung gusto natin na makatipid ng gasolina pero hindi natin na-harness yung na-take advantage yung magandang location ng Pilipinas. Pwede sana tayo maging hub ng tinatawag na yung amo, yung aircraft maintenance and overhaul. Diba, no? Kasi kung tayo ay tututukan natin. Ang isa pa, yung ating mga piloto, dapat makapag-build sila ng flying time. Kaya ngayon ay pinupush namin na magkaroon sana ng tinatawag na National Aviation Development Council para yung council nito ay gumawa sila ng isang strategy na makita yung kakayahan natin bilang isang bansa kasi napakaganda ng ating location dito sa mundo na ito. Kagaya for example, ang hindi napapakinabangan ngayon ay yung mga seaplane. Nakakalungkot na mapakinggan na sa Pilipinas ay isa lang yung may-ari ng isa lang eroplano natin na seaplane. At ito ay pag-aari pa ng isang Canadian, hindi siya Pilipino. Ang Maldives na napakaliit na bansa, sila ay lumilipad a day ha, ng more or less 500, on the average 500 to 600 sorties a day. So, ibig sabihin, ang sinabi nung kaibigan ko na isang Canadian na may-ari nito, nag-usap kami nung isang araw lang, sabi niya, ang market ay nasa Pilipinas. So, ang problema lang natin ay wala tayo mga sea or mga water aerodrome na ito ay dapat i-develop natin. At napakarami pa yung tungkol sa cargo ngayon, tungkol sa drone, sa technology. Ngayon, ang kinakailangan i-develop natin ay yung mga maliit mga cargo planes. Kasi ang pinag-uusapan ngayon, SM tsaka na speed. Eh. Like for example, kung ikaw ay mag-o-order ka sa Lazada, sa Visayas area, may mga taong willing na bayaran ka sa speed, 1 day, 2 days. Magagawa yan, aeroplano, mga maliliit na mga cargo. So, pag nabuo natin yan, magkakaroon ng flying time yung mga piloto natin na ngayon. Ang problema natin is more than 1,000 na mga piloto natin mayroong type rating, walang trabaho. Yan ang data natin. Pero, sa labas, mayroon tayong 649,000 na pilots na kinakailangan up to 2043. So, kahit ang may gap ka agad, di ba, no? So, dapat ito ma-address ito para pagdating ng panahon, supplier tayo ng piloto.

0: natin sa pop. Pangalawa, ako po ay nasa pangalan nito, yung Climate Change Task Force, kasama kayo doon. Sa Climate Change Task Force ay happy ako na i-announce na tayo po ay all over the country na. Tayo po ay non-government organization. Ang malaking problema natin ngayon ay yung waste segregation. Batas na yan. Meron tayong 14 na batas para makakomply sana tayo doon sa ating ipinangako. Yung commitment natin na honey doon sa Paris Agreement na dapat 2030, reduce yung carbon emission natin by 75%. Sa 2050 ay net zero na tayo ng carbon emission. Pero ang problema ay parang kulang sa programa. Kaya yan-yan tayo tumutulong ngayon.
1: Yes.
0: Pero yung sa segregation na yan, iraranking natin. Ang plano natin, irank kasama yung mga estudyante natin para pag ikaw, mayor, governor, hindi mo na naisin nandudung ka sa likuran. Kasi pag nandudung ka sa ilalim, kung mayroong 1,400 na mga munisipyo, nandudung ka sa 1,400, anong sasabihin ng mga constituents mo? Mahina yung mayor namin. Pero pag nandudung ka sa number 1, number 2, magaling ang mayor namin sa governance. Kaya sila ngayon ay magbibigay ng time dyan, magbibigay ng attention until such time na ang segregation natin maayos at hindi tayo mabawasan yung baha. Kasi karamahan talaga sa baha, plastic yan. Ano, yung problema natin sa mga tinatapo natin na basura, yun din ay sa hindi tayo nag-segregate. So, yun lang, honey. Maraming salamat. Thank
1: Opo.
0: You.
1: Opo, sir. Grabe, tinapos na ni General. Opo, pero last na po. Last na po dahil mahalaga din pong usapin ang patungkol po sa climate change. No? Para po sa ating mga listeners, paano po natin sila matutulungan sa information, paano pangalagaan ng ating kapaligiran dahil po ang climate change po ay irreversible na.
0: Oy, mag-join kayo sa Climate Change Task Force kasi pag nandun kayo, meron kaming training every Wednesday online. Maintindi nyo ano ang credit sa yung carbon credits ngayon. So, yun pala magtanim ka at saka gawin mong biogas yung sa baka, sa baboy, sa poultry. Pwede nyo palang ibenta yan yung carbon credits mo dyan. So, ang bentahan ngayon ay nasa $14 per metric tons. So, kanina kinocompute ko nga yung kaya nating makuha na pera dyan sa mga baboy na yan. Ang laki nung na-research ko kanina. So, dapat yan, kinoconsolidate na natin yan para maging pera yan at maitulong natin as additional source ng income ng mga magbababoy at saka mga farmers natin. Kinakailangan maging creative tayo. At dapat malaman natin ano mga projects na nasa ilalim ng adaptation. Ang dami niyan. Lahat ng government agencies may adaptation projects yan. Like for example, yung kanilang mga binhi. Ano yung pwede mga binhi na pwede maka-adapt doon sa tag-init, sa tag-ulan. So dapat bantayan natin yan para yung mga projects na yan ay hindi mawala.
1: Yes. Grabe si General. Ang daming alam. Oo. At talagang punong-puno ng knowledge and wisdom. Pero General, no, magpaka-showbiz muna tayo dito. Opo. Kamusta naman? Baka may gusto kayo i-shout out. Kamusta naman ang iyong personal life? Ano ang pinagkakabalahan mo sa likod po lahat ng inyong mga pinagkakabisihang gawain?
0: Ako lang talaga ang hilig ko lang. Walang iba. Radyo-radyo lang.
1: Itong, wow.
0: 5 to 6. Kaya supportahan nyo. 5 to 6 in the afternoon. Marami kayong matututunan yung mga latest na balita ho sa education, sa agrikultura, sa ekonomiya, infrastructure, sa telecom, kasi nakakalungkod yung telecom natin na kung ano yung meron tayo nung panahon na 15 years ago, yun pa rin ang dami mga dead spots. Ano ba nangyayari sa inyo, DITC? Ano, yung DITC, anong ginagawa ninyo? Bakit parang nag-deteriorate yung ano nating kakayahan natin sa technology. So, ito yung mga bagay na dapat ni-remind natin yung mga nasa gobyerno para gawin nila yung homework nila, yung kanilang assignment. Maraming salamat.
1: Talagang work pa rin si General.
0: Thank you.
1: Once again, sir, si General Jerry Zamudio, ang retired po ng mula po sa Philippine Air Force. Muli, mga ka-vibes, no? Samahan niyo po si DJ Honey hanggang alauna ng hapon. Siyempre, dito po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
2: Nakaradyo ka pa ba? iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
8: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: It is now 12 in the afternoon.
6: This time check is brought to you by RH Super,
7: ang shot ng tropa.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Vibes, 12 minutes makalipas po ang alas 12 ng hapon. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat! Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey! Pero mga ka-vibes, no, mahilig ka ba sa mga tugtugang OPM na nakaka-good vibes? Eh di samahan nyo na po kami mga ka-vibes at maki-jam sa tatlong araw ng tugtugan ng mga OPM at Tokyo Artist para po sa Pintig Fest. Makikisaya po kami sa darating na August 12 at Sari Sari Bar Makati sa August 13 at Viva Cafe Cubao at sa August 14 at the 70s Bistro Quezon City. Makakasama po natin syempre ang ating indie artist from Lipa City na A4A. Makakasama din po nila ang mga bandang One Click Straight, Autotelic, Stonefree, Mojo Fly, Sued, New Lore, Tubero, Asuka, Catch Me Yesterday, at marami pa pong iba. For tickets, visit Pintig Productions Facebook page. At sa mechanics po ng ating pong ticket giveaways, follow Pintig Productions and GV99.9 on IG or Facebook. Tag a friend in the comments and share or repost on there. See you mga ka-vibes! Pero alam nyo ba mga ka-vibes, no? Ang daming mga nangyari sa atin, no? Grabe, alas 12 pa lang, tayo po ay naka-inuulan, tapos tayo po ay nilindol pa, diba? Tapos hindi ka pa kumakain ngayon. O ito na yung sign para kumain ka sa mga oras na ito dahil tanghalian na! Diba? Baka mamaya nakaligtaan mo ng kumain. Nako, wag ganyan. Oo, mahirap yan. At kinakailangan natin harapin pang natitirang oras sa araw ng Biyernes. Pero syempre, no, dahil nga kanina po ay tayo po ay parang kinabahan, na natuliro, hindi natin alam ang gagawin dahil nga yumanig ang lupa. Para mabuhayan kayong muli, mga ka-vibes, no, ito muna ang isang pang-pagod vibes na balita po para sa inyo. Ding, ding! Dahil po, may inaasahan pong rollback sa susunod na linggo. Alam nyo, isa talaga ako sa abangers. Oo, talagang si DJ Honey ay abang na abang sa usapang petrolyo, mga ka-vibes. Pero syempre, alam ko, maraming mga nakikinig ngayon, no, na atin po mga ka-vibes na drivers po, ang kanila pang hanap buhay ay syempre ang pamamasada. At marami sa ating mga businessmen ay atin po nga, syempre, mayroon silang mga private cars at talaga namang apektado ang kanilang hanap buhay. Pati na rin ang ating mga kasama o pong ating mga kasamahan dito sa ating bansa. Wow, parang lalim nun. Pero mga ka-vibes, again, dahil nga po ay may inaasahan po tayo na rollback next week. Ito po ay malakihan po, no, na rollback dahil po sa diesel ay posible po na bumaba ng 4.50 hanggang 5 pesos. Congratulations! Ding, ding, ding. Congratulations! Na-excite talaga ako eh, na bababa ang presyo. At sa gasolina naman ay gayon din ho, 4.50 hanggang 5 piso ang ibababa sa susunod na linggo. Effective yan, araw ng Martes, August 11, 2026. Pero syempre mga ka-vibes, baka ikaw ay may tanong, baka ikaw ay may kwento, ikaw ay may ipapa-shoutout, no? Once again, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. At ang ating online live streaming, ang link po niyan ay itype nyo lang sa inyong mga browser, GV999.live. O di kaya naman, magtungo sa ating Facebook page, nandun po sa ating featured post, ang link para sa ating online live streaming. At huwag kayo mga ka-vibes, ha? Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-komento.
Shoutout muna natin, no, ang atin pong nakasama po kanina. Siyempre, ang founder po ng Pintig Production, si Sir Josh. Opo, shoutout sa iyo, Josh. Sana po ay magkita tayo, magkita-kita tayo sa Pintig Fest. At syempre, si Brigadier General Jerry Zamudio mula po sa Philippine Air Force, ang main host po ng Up Up Pilipinas. Kaya mga ka-vibes, no, kung ikaw, alam mo talaga na kailangan mong malaman lahat ng mga information, talagang lahat-lahat na. Oo, makinig ka sa Up Up. Yan po ay 5 to 6pm. Monday to Friday, mga ka-vibes. So, maraming salamat po, General Jerry. Kaya sa ating mga ka-vibes, again, tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, Up Up Pilipinas! Ay, siya, magbalik-tugtugan muna tayo. Ayoko naman kayong nabibitin sa ating mga tugtugin. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB 99.9, your good vibes.

ako ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin mga ka-vibes sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ng pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Pero bago ang lahat, may tanong si DJ Honey sa inyo. Mahilig ka ba, opo, sa mga tugtugang OPM na nakaka-good vibes? E di, samahan nyo na po kami mga ka-vibes at makijam sa tatlong araw ng tugtugan ng mga OPM at Tokyo Artists para sa Pintig Festival. Makikisaya kami sa darating po na August 12 at Sari Sari Bar Makati sa August 13 at Viva Cafe Cubao at sa August 14 naman po at The 70s Bistro Quezon City. Makakasama natin syempre ang ating indie artist from Lipa City na A4A. Makakasama din po nila ang mga bandang One Click Straight, Autotelic, Stone Free, Mojo Fly, Sud, New Lord, Tubero, Asuka, and Catch Me Yesterday at marami pa pong iba. For tickets, visit Pintig Productions Facebook page. At ang ating pong mechanics for ticket giveaways, no? First why, syempre, follow Pintig Productions at GV and GV99.9 on IG and Facebook. Tag a friend in the comments and share or repost on their feed. Makita-kita po tayo mga ka-vibes. Pero syempre, ngayong araw ng Biyernes, opo, dahil nga ang daming nangyari, ang daming, hindi lamang ngayong araw, no, kundi pati po nung buong linggo, ang dami po nating mga tinapos at mga ginampanan na atin pong mga trabaho at syempre sa eskwela. Isang buong linggo rin po tayong inulan. Kaya mga ka-vibes, no, naku, paalala lamang ni DJ Honey, ano man ang ibigay sa atin ng mundo, ano man ang hamon sa atin ng mundo. Diba? Magpasalamat ka dahil ikaw ay malakas at ikaw ay patuloy na nakatayo at ikaw ay patuloy na humihinga dito sa mundong ibabaw. Diba mga kababs? Pero syempre dahil nga po 12:50 na ng hapon. Ako, ngayon pa lang, ako po ay nagpapasalamat na sa lagi niyo pong pagsama sa ating programa, no? Pero syempre, ngayong araw, tapusin na muna natin ang ating programa, no? Habang nagpapahinga mamayang gabi, habang tayo pong lahat ay magpapahinga at magre-relax po dahil nga sa buong linggo po natin na pagsasama-sama. Sana po mga ka-vibes, no, ay ngayong weekend din huwag kalimutan na magsimba mga ka-vibes. Pero bago ang lahat, ay batiin muna natin si General Samudio and Brother sa BCBP. And syempre mga ka-vibes, no, again, ang kanila pong programa ay Up Up Pilipinas mula po alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon. Kaya mga ka-vibes, no, pagpatak ng alas 5, buksan ng

saan, magpapadala kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 ng mga song requests ninyo. At ayun na nga, ibibida ko. And better yet, mag-attach kayo ng story or meaning sa kanta nyo. Or if wala naman, why not? Mag-send lang kayo ng mga gusto nyong kanta na mapakinggan dito sa radyo. Again, ulitin ko na lang yung aming hotline para magawa ninyo iyon. 0926-079-8708 are the numbers you guys have to, you know, remember. Pero yun nga mga ka-vibes, napaka-solid nga ng

Hopefully, you guys are dry, ha? Para si DJ Rico, magdala kayo ng mga payong, ha? Pag ganitong yung atin ng panahon, di akma sa mga dapat nating puntahan na malalayong lugar, especially yung mga nagtatrabaho sa, you know, sa malalayong lugar nga. Magdala kayo ng payong, kapote, anything. By all means, stay dry at mahirap na pag tayo ay nagkasakit. Alam mo, doon mapupunta yung sweldo natin. Hindi sa pagkain, hindi sa Samgyup, hindi sa bills, or whatnot. Kaya yun nga mga ka-vibes. Prevention is better than cure. Always bring an umbrella. And of course, sa mga nagmamaneho dyan sa daan of the past city na medyo, you know, unclear yung ating vision, ha? Hindi natin makita yung ating dinadrivean. I always tread carefully, ha? Huwag na masyado magmabilis. Fasten your seatbelts. Always keep your eyes on the road and, you know, follow the law on the road. Hindi ko tulad na isang vlogger dyan na, ano, nahatungan na LTO ng parusa at sa ginagawang content. But, you know, practice safe and responsible driving, folks. Gumamit ng turn signals kapag liliko. Ha? Iwasan na pagiging kamote, mga ka-vibes. Lahat tayo ay may kailangan na uwian at the end of the day. But again, mga ka-vibes, napapadali-dali, balik na muna natin sa music, sa tugtugan. Kaya naman, mga ka-vibes, for the third time, ulitin ni DJ Rico, ang aming hotline para kayo ay makapagpadala ng inyong mga song requests. Come on. Keep DJ Rico company here in the station. 0926-079-8708. At tugtugan tayo na may konting kwentuhan. Kaya naman, ibalik na natin again sa music. For our next song, we have 7 by Jungkook. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, a week. Because we're concluding by hitting the weekends, you know, here on GB 99.9.

0: GV 99.9.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
9: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
8: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
10: Oo, ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Naman po.
13: Hello po. Pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
14: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
14: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request.
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
14: Request ka na!
16: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
17: Ay, namumuro na ako!
16: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30!
8: 30 anyos na? Uy, bingo!
17: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
14: Ay pagkakatindi.
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
18: This is DJ Frank.
19: This is DJ Robbie.
20: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
18: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
17: 30 anyos na tayo.
20: Mga vibes,
18: 99.9.
21: This is GV 99.9.
8: GV 99.9. Trentahin na!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Hands off, Gabriella. Nagustuhan niyo ba yun, mga ka-vibes, yung mga ganun tugtugan? Well, edi, kaibigan ko yung nag-song request nun from my own personal, you know, messenger. On GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello sa atin, mga ka-vibes. Again, time check. It's 1:40 p.m. Sa mga may kailangan puntahan dyan at nakakalimot kung ano oras na, yung mga

mga gimmick. Friday na Friday pa naman ngayon, mga ka-vibes. Can you blame them? So yun nga, mga ka-vibes, welcome back sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman, mga ka-vibes, mag-unahan na kayo sa pagpapadala sa akin ng inyong mga song request, or kaya naman na stories, you know? What you got going on in the coming weekend, alam mo yun? Pa-share naman dyan ang mga ganaps nyo tomorrow, or kaya today, or kaya gusto nyo ikwento nyo yung buong linggo nyo sa akin eh. Welcome na welcome kayo to do that sa ating hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng mensahe. By the way, mga kabayos, I have an important announcement to make to y'all. The Pintig Festival 2026. Mga kabayos, mahilig ka ba sa mga tugtugang OPM na nakaka-good vibes? Eh di, samahan nyo na kami, mga kabayos, at maki-jam sa tatlong araw ng tugtugan ng mga OPM at Tokyo artists para sa Pintig Festival. Makikisaya kami sa darating na August 12 at Sari Sari Bar, Makati. August 13 at Viva Cafe, Cubao. At August 14 at the 70s Bistro, Quezon City. Makakasama natin syempre ang ating indie artist from the past city na A4A. Makakasama din nila ang mga bandang One Click Straight, Autotelic, Stone Free, Mojo Fly, Sud, New Lore, Tubero, Asuka, at Catch Me Yesterday, at marami pang iba. For tickets, visit Pintig Productions Facebook page, and the mechanics for ticket giveaways, mga ka-vibes, is you first have to follow Pintig Productions and GP99.9 on IG or Facebook. Tag a friend in the comments, share, or repost on their feed, mga ka-vibes. That's Pintig Festival 2026. Grabe, mga ka-vibes, solid na solid. Kung limitado kayo para kay DJ Rico sa ating programang The Best Request na isang kanta o dalawa lang ang mapapakinggan nyo, pero sa Pintig Festival, Ali, yung mga favorite bands nyo nandun na din in person. Listen to actual live music, mga ka-vibes. Pero again, kung ano, for the meantime, eh sa akin muna kayo. Sa programa ko muna kayo, mga ka-vibes. Maki-jam. Again, ang aming hotline for doing just that ay 0926-079-8708. Tandaan yan, mga ka-vibes. But for now, you know, let's settle with the music that we got here. Stereo Hearts from Gym Class Heroes featuring Adam Levine. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Your goodbye. Oh, oh.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Again, happy Friday to everyone listening here to the most influential
3: good vibes radio station,
2: GV. 99.9. Your good vibes. Again, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. sa ating programang hindi nagbabago. You guys know it already. It's the best request. Saan nga naman mga ka-vibes, ang kanta nyo ay ibibida ko. Paano ko ibibida yung kanta nyo kung hindi nyo pa napapadala sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Shoutout nga pala kay 5889, si Sir Jomar Gutierrez na nagpa-thank you. Sabi, wow, thank you. Kasi mga ka-vibes, to give you guys context, ang paboritong kanta ni Sir Jomar Gutierrez is Mapa. Mapa by SB19. Lagi niyang song request yan, you know, pay homage to his parents, and you know, I thought it's very sweet of him, and it's such a beautiful song, a beautiful message to convey thankfulness, gratitude to your, you know, your parents for the sacrifices and the love that they have given to you. Kaya ayun, shout out kay Sir Jomar Gutierrez, and I've heard your song Mapa. Hindi din ako magsasawang pakinggan yan at pakinggan yung iyong mga song request. Again mga ka-vibes, kung gusto yung gumaya kay Sir Jomar Gutierrez, si 5889 ay magpadala kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. By the way, mga kabayos, huwag niyong kalilimutan kumain. Bakit? Kasi kakakain lang ni DJ Rico kanina. And I have to give a Julie ode, and not just ode, a well-deserved shout-out kay KM Lomi House. Yun mga kabayos, tandaan niyo yung pangalan na to, KM Lomi House. Located sila sa Bulbok, Lipa City. Grabe ang sarap ng Lomi mga ka-vibes. Ang dami nilang ano binigay sa amin mga ka-vibes, and akala ko noong una wala pang bawas, and then sabi ni na DJ Kiko Barako na nabawasan na namin yan, and grabe sa sobrang daming amount ng servings mga ka-vibes ay talagang napabulos talaga ako ng dalawang beses mga ka-vibes. Grabe, may rebusado pang kasama. Grabe mga ka-vibes, perfect na perfect sa panahon ngayon, at napaka kulimlim, napaka foggy, napaka rainy. Parang nga kami nasa Baguio right now mga ka-vibes. Baguio feels, and talaga namang minatch ng KM Lomi House yung panahon. Kaya shoutout kay KM Lomi House. Located sila sa Bulbok, Lipa City mga ka-vibes. You gotta give it a try mga ka-vibes. I promise you won't be disappointed. And grabe talaga yung rebusado. Napakasarap, napakasolid. Parang may superpowers mga ka-vibes yung Lomi nila. Parang kanta ni Daniel Caesar na superpowers.
4: Superpowers.
2: Only here on GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of.
1: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, Gaway Pulido, Presyo'y pasado! Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: Tol!
8: Uy, Tol!
7: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
8: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
7: Pero, puro pangit lang yung pwede.
9: Ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opa ka-OA. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
10: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
14: GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus

0: GV.
1: GV.
0: 99.9. Your good vibes.
2: Again, doon sa nakakalimot kung saan sila nakikinig. You guys are being reminded that you are tuned in to the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Diba? Saktong-sakto sa beat drop. Again, mga ka-vibes, if you guys don't already know it, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Nakasama niyo every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5pm sa ating programang The Best Request, kung saan yung kanta niyo ay ibibida ko. Kaya naman, magpadala na kayo, mga ka-vibes. Huwag na magkahiyaan pa. Tayo-tayo lang naman. Ito ang aming hotline para sa inyo mga, again, song requests, 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or, better yet, mga ka-vibes, here on the radio na nakikinig, si DJ Rico ay online or live sa TikTok Live. If you guys wanna see the face of the man behind the mic, ay puntahan nyo na ang aming TikTok account, TikTok page, na pangalan lang din ay GV99.9FM. I-click nyo lang yung glowing red sa aming icon, and then kasama ka na sa live, at dito tayong mag kwekwentuhan. You know, kahit off-air si DJ Rico, ay pwede nyo pa rin siyang makita at makausap kung kayo'y medyo binipitin dito sa radyo, no? If ever man na hindi ko na-interrupt ang inyong music ang ating natugtugan dito. But yun nga, mga ka-vibes, tungkol naman talaga itong programang sa tugtugan, yung your choice, your song, you name it, whatever you guys say, it goes. Parang itong si Miss Jenna. Shoutout kay Miss Jenna B from TikTok Live na nag-song request ng any Gary Valenciano song. No problem, naka-load up na to pagkatapos ng aking pag-imix sa inyo, pag-dal-dal sa inyo, mga ka-vibes. Ang next song natin is Di Bali Na Lang by Gary Valenciano. By the way, mga ka-vibes, sana kayo ay kumain na. And sa mga nasa siesta ngayon, yung mga kagigising lang ay magbanat na ng buto, magsipilyo, what not, magmerienda. Or kaya better yet, makinig na lang ng music. Pakinggan natin tong song request ni Miss Jenna na any Gary Valenciano song na Di Bali Na Lang. I won't keep you guys waiting. Again, if you guys wanna join in on the fun, sending your own song request for the world or the radio to hear, ito ulit ang aming hotline, 0926-079-8708. Shoutout nga pala kay 1111. Paki sa radio, pa-shoutout sa Malabon. Ayun, shoutout sa mga tao sa Malabon right now. Maulan daw ngayon, binabaha daw sila. And sana sila ay manatiling ligtas. And yeah, let's get right into the music, mga ka-vibes. Again, for our next song, it's Di Bali Na Lang by Gary Valenciano. Only here on GV99.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB99.9.
5: 30 na!
6: This song was requested by Reed Duran from TikTok Live.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
3: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
2: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayoko na!
5: Hala? Joke pala yun?
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GV 99.9. Your good vibes.
8: This song was requested by Aya from TikTok Live. A timeless classic. On Bended Knee by Boyz II Men. Here on GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5.

G99.9, your good vibes. G99.9, your good vibes. G99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Huwag naman ako sana kalimutan, mga ka-vibes. Alam ko medyo napatagal ako bago magpalamdam ulit. Marami sila sa TikTok Live. On here, GV. 99.9. Your good vibes. Shout out sa ating mga radio listeners. Sorry naman kung kayo ay hindi ko na asikaso ng sobra-sobra baragyan ng mahalaga ay bumabalik ang The Man Behind the Mic, DJ Rico. Kasama niyo every Wednesday, Thursday, and our favorite day, Friday, 1 to 5pm sa ating programa nga naman at The Best Request, kung saan nga naman ang kanta niyo ay ibibida ko. Ito nga pala aming hotline, mga ka-vibes. Gusto niyong lumaban sa mga nagsasong request sa TikTok Live, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page, GV99.9 FM Messenger. Or better yet, makipagsabayan kayo.

dito sa Lipa ay parang Baguio na nga rin. Bumili na ako ng strawberry drink para ma-accompany yung beautiful weather we're having. At least for me, beautiful ito. Or kaya naman, Pax Silica. Yes, mga ka-vibes, pinag-usapan ko dito sa TikTok Live. Pax Silica, the goods and the bads, the whatevers. At saka, song request, you know, I'm entertaining the song request of them there sa TikTok Live. And napaka-solid talaga. Actually, the last playlist that you've been hearing for the last 30 or good 40 minutes so, ay galing lahat yun sa TikTok Live. Kaya puro Tagalog, puro OPM yung naririnig nyo. Grabe, sobrang solid mga ka-vibes. Kaya naman, ayoko naman kayo na mapag-iwanan. Mag-unahan na kayo dito sa aming hotline 0926-079-8708. And in fact, the next song that we're gonna be playing here on the radio comes from a song request sa TikTok Live. Shoutout nga pala kay Kiyoshi na iniwan ng kanyang katalking stage bigla na lang sa ere. Kahapon pa tong si Kiyoshi eh. Ito yung kanyang song request. Walang Kapalit by Ray Valera. And it's such a beautiful song and I understand bakit niya pa pinili ito kasi it resonates very, very much sa sitwasyon niya. At least from what I can understand base sa kwento niya nga. Na, ayun na nga, kahit wala na yung katalking stage niya, ayun o, tinatawanan na nila ako. Masakit ha. Pasensya na, Kiyoshi. I'm actually reading her TikTok Live comment. But ayun nga, masakit nga naman na wala na nga yung katalking stage mo, bigla na lang nawala. And yeah, I think that's part of unreciprocated love and the beauty of and the trueness of love itself na magmamahal ka dahil mahal mo, hindi dahil gusto mong may gusto kang makuha na kapalit. And I think that's the very essence of the song by Ray Valera na walang kapalit, na kahit wala kang ibigay pabalik, kahit di mo akong mahalin pabalik, is okay lang. Basta ang mahalaga, mahal kita. At sana kahit yun man lang, wag mong ipagkait sa akin. Di ba ang ganda mga ka-vibes? Kahit yun man lang, wag mong ipagkait. Hindi mo kailangan ibalik yung nararamdaman mo. Pero yung nararamdaman ko, wag mo naman sanang ipagtabuyan. Kaya without further delay mga ka-vibes, this is one of the most beautiful songs that I've heard. As OPM, Walang Kapalit by Ray Valera. Only here on GB 99.9. Your goodbye.

Chismoso mga ka-vibes. Narinig ko lang talaga kasi malapit ako sa kanila. Narinig ko yung jeepney driver tsaka yung anak niya magkatabi. Alam niyo yung mga ka-vibes, kapag nakasakay kayo paminsan sa jeep, yung nakuha nung bayad niya is yung katabi ng jeepney driver, either asawa niya or anak niya. Ito yung case na yon. Yung anak niya yung kumuha ng nung pamasahe ko, nung inaabot ko. And then, they were talking and I can't help but overhear yung conversation nila, especially yung sinabi nung anak niya na, "Ay, kailan ka mag-abroad sa Saudi?" Mga ganito.

tawanan sila, may happy moment sila sa jeep, may konting bangayan na nakakatuwa, mga guys, you know, father and son duo, father and son dynamic type of stuff. Napaka heartwarming nung nakita ko. And then tumigil sila sa gas station, nagpagas yung, you know, yung jeepney driver, and full tank kasi mahal na ngayon yung gasolina, mga ka-vibes, sobrang mahal na ulit. And nung nagpa-full tank siya, 650 yung kinilabasan. Ang naibayad lang ng jeepney driver, mga ka-vibes, is 450 pesos. Lahat na yon ng kanyang kinita, half day, yun pa lang ang kinikita niya, 450. Ibinayad niya lahat doon, na nang sinabi niya lang doon sa gas station, na gas station boy, na ito muna, iwan ko muna ang ID ko sa inyo, iwan ko muna dito, balikan ko na lang, bayaran ko later. And I can't help, you know, it breaks my heart na hindi niya kinaya bayaran yung full tank, na mag-aabono pa siya. And then,

tinanong ng tatay niya, hindi na siya masagot ng tatay niya. Hanggat sa naglaho na lang sa, you know, sa ere yung sinabi ng anak niya. And, you know, it was a very quiet trip, a very awkward one for me kasi gusto kong mag-extend ng tulong sa kanya. Gusto kong abonohan na kami mismo yun. Pero ano, alam niyo yung mga ka-vibes

0: Kasama ang pamahalaan, pangkapayapaan at pangkaunlaran. Tayo na at ating iparin ang pangarap ng bawat mamamayan.
1: Up! Up! Rebias!
0: Tanakayan tungkol sa mga usaping sisiguro sa matiwasay nating pamumuhay at gagarantiya sa ating pag-unlad.
1: Up!
2: Usapang pangkapayapaan.
1: Up!
2: Usapang pangkaunlaran.
1: Pinilipinas!
0: Sa hindi lang ito.
3: Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran.
4: Bandang at kapigan, welcome sa ating pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-sama sa isang oras na pala tuntunan. Kasama po sila Ma'am Divine Reyes, si Captain Jarvis Ong, kasamahang estudyante ho galing sa National Aviation Academy of the Philippines. At ngayon ho, atin nakakagalitang ng ating mga kasamahan. Atin po natin si Ma'am sa muna kay
5: Ma'am Divine, go ahead po.
4: At sa mga estudyante.
6: Umiinom na ang dating tropical storm Maymay at ibinaba na ito sa kategoryang tropical depression habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunman, maaari pa rin itong magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Patuloy din pinalalakas ng habagat ang pagdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil dito nananatili ang bansa ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng pag-asa. Mahalaga ring bantayan ang mga susunod na weather bulletin dahil maaring magbago ang lagay ng panahon anumang oras. Agrikultura tulong sa mga makisapang nasalanta. Patuloy ang koordinasyon ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa mga hakbang ang pagsusuri sa pinsala, sa pananim at paghahanda ng mga programa para sa rehabilitasyon ng sektor ng agrikultura, layunin ng pamahalaan na mapabilis ang pagbawi ng produksyon upang mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa merkado. Patuloy ding hinihikayat ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang Municipal or Provincial Agriculture Office para sa mga available na programa. MSMEs hinihikayat na gumamit ng digital platform. Patuloy na hinihikayat ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na palawakin ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng digital platforms at online selling. Malaking tulong ang e-commerce upang maabot ang mas maraming mamimili at mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto. Kasabay nito, pinapayuhan ang mga negosyante na palakasin ang cyber security upang maprotektahan ang kanilang negosyo laban sa online fraud. Layunin ng pamahalaan na mas maraming maliliit na negosyo ang makinabang sa digital economy. Department of Health, paalala sa kalinisan matapos ang pag-ulan. Muling pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na panatilihing malinis ang paligid matapos ang mga pag-ulan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mahalagang alisin ang mga lalagyang maaring pamugaran ng lamok at tiyaking ligtas ang inuming tubig. Pinapayuhan din ang mga residente na agad magpakonsulta kung makakaranas ng mataas na lagnat, pagsusuka o iba pang sintomas ng sakit. Ayon sa DOH, ang maagang pag-iingat ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang buong pamilya. Ako po'y muling babalik mamaya. Narito po muna at iba pang mga kasamahan. Si Ma'am Florence Salmasan po. Captain Jarvis, salamat at si Ma'am Florence. Take off muna. Yes po, Ma'am Florence.
7: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na nakikinig sa ating programa at narito ang pinakasariwang ulat at detalyadong balita sa sektor ng edukasyon. Bagong batas para sa flexible teaching method sa Department of Education, nilagdaan, inaktuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang bagong batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na kapangyarihan at flexibility sa pagpilit ng papatupad ng pinaka-epektibong pamaraan at praktis sa pagtuturo sa batayang edukasyon. Layon nitong bigyan ang mga guro at paaralan ng kakayahang mabilis na i-adjust ang instructional methods batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Class suspensions dahil sa bagyong Maymay at Habagat, nagpatupad ng suspension ng klase ang DepEd at mga lokal na pamahalaan sa iba't banghagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa epekto ng Tropical Depression Maymay at pinalakas ng habagat. At para sa EDCOM 2, formal lang nilagdaan ang IRR ng ECCD System Act or RA12199, formal lang nilagdaan ng DepEd, DILG at ECCD Council Secretariat ang Implementing Rules and Regulation ng Early Childhood Care and Development System Act. Binigyan din ng EDCOM 2 na ang kahalagahan ng IRR na ito matapos ang isang taong pagkakaantala upang agarang mapalakas ang nutrisyon, child development centers sa mga barangay at solusyonan ang tumatas na stunting sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Kasunod ng paglabas ng DepEd ng interim guidelines sa pag-hiring at promotion ng special needs education teachers sa ilalim ng expanded career progressions, patuloy ang pagsubaybay ng EDCOM 2 upang matiyak na mabigyan ng sapat na posisyon at klarong career path ang mga guro ng batang may kapansanan. At sen po muna ang balita sa edukasyon. Babalik po ako mamaya para sa balita mula sa Commission on Higher Education at PESTA.
5: Maraming salamat po sa inyong mga balita, Florence. At ngayon naman mga kapatid, magdako naman tayo sa mga balita sa sektor ng aviation. Para sa una nating balita sa lokal, isang malaking regalo sa ating mga kababayan sa Mindanao ang formal na inanunsyo ngayong araw ng Philippine Airlines. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ngayong Biyernes, inihayag ni Paolo Rene de Rivera, ang Visayas and Mindanao Passenger Sales Manager ng PAL, na ipapadaypad ng airline ang kanilang pinakabago at pambihirang flagship aircraft, ang Airbus A350-1000 sa Davao, Manila-Davao-Manila route para sa pagdiriwang ng sikat na Kadayawan Festival sa lungsod ng Davao. Ayon sa PAL, nakatakdang lumipad ang dambuhalang Airbus A350-1000 mula Maynila patungong Davao sa August 14 at mag-ooperate naman ang return flight sa Davao mula Davao patungong Manila sa August 16, 2026. Ang natatanging deployment na ito ay nakadisenyo upang tumugon sa inaasahang pagdagsa ng higit sa 250,000 na lokal at dayuhang turista para sa buwan ng Kadayawan, kung saan naglaan ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 68 milyong budget para sa 26 na opisyal na kaganapan. Paliwanag ni Mr. Rivera, ang Airbus A350-1000 ay may kabuuang kapasidad na 382 seats, kabilang dito ang 42 business class flatbeds, 24 premium economy seats at 316 economy seats. Ang eroplano ito na orihinal na nakalaan para lamang sa mga ultra long haul routes patungong New York at iba pang bahagi ng North America ay magbibigay ng mapapantayang ginhawa at mas malaking cargo space para sa mga produktong Mindanaon. Binigyan din naman ni Justin Warby, ang PAL Vice President for Sales and Distribution, na ang Kadayawan ay isa sa pinakamakulay na pagdiriwang ng kulturang Pilipino. Kaya nararapat lamang na ibigay sa Davao ang pinakabago at modernong eroplano sa Asia. At mga kapatid, yun po muna ang aking paunang balita. Ibabalik ko po muna ulit ang ating mikropono kaya Ma'am Divine para sa kanyang mga karagdagang balita. Ma'am Divine, go ahead po.
6: Okay po, thank you so much, Captain Jarvis. Mga kabataan, hinihikayat sa STEM education. Patuloy na sinusulong ng pamahalaan at ng DOST ang STEM education upang maihanda ang mga kabataan sa mga trabaho na hinahanap. Malaki ang pangangailangan sa mga profesyon sa science, engineering, information, technology at artificial intelligence. Sa pamamagitan ng scholarships at research programs, mas maraming estudyante ang inaasahang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa larangan ng agham at teknolohiya. Layunin itong makalikha ng mas maraming Pilipinong innovator at researcher na makatutulong sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Malacañang pinalalakas ang mga programa para sa pagkain. patuloy na isinusulong ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga programa upang mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapababa ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing na hindi lihin. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas, gulay at iba pang produktong agricultural sa pamamagitan ng suporta sa mga magsasaka. Ayon sa pamahalaan, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng sapat na supply ng pagkain at makatotohanang kita para sa mga magsasaka. Patuloy namang hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makiisa sa mga programang pang-food security. Climate change, patuloy na hamon sa Pilipinas. Patuloy na nararanasan ng bansa ang epekto ng climate change kabilang ang mas malalakas na bagyo, matitinding pag-ulan at matagal na tagtuyot. Ayon sa mga dalubhasa sa pangunahan ng Climate Change Commission na pinamumunuan ni Commissioner Albert de la Cruz, mahalaga ang pagtatanim ng mga puno, pangangalaga sa kagubatan at wastong pamamahala ng basura upang mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima. Pinapayuhan din ang bawat pamilya na magkaroon ng sariling emergency preparedness plan para sa iba't ibang kalamidad. Ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan ay mahalaga upang maprotektahan ang kalikasan at ang susunod na henerasyon. Cybersecurity mas pinalalakas. Habang dumarami ang gumagamit ng online banking, digital wallets at e-commerce, patuloy ding pinalalakas ng gobyerno ang kampanya laban sa cybercrime. Pinapayuhan ang publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang links at huwag ibahagi ang kanilang OTP, password at personal na impormasyon. Mahalaga rin gumamit ng malalakas na password at two-factor authentication upang maprotektahan ang mga online account. Ayon sa mga dalubhasa o eksperto, ang pagiging maingat ng bawat gumagamit ng internet ang unang depensa laban sa online scams. Para po sa akin mga karagdagang ulat, mamaya po ako'y magbabalik. At kung ready ka na, Ma'am Florence, yung additional na mga balita, you may stay na po, Ma'am Florence. Wala pa ata, stand by muna ako. Yes, Captain Jervis?
5: Bang wala pa po mga kapatid si Ma'am Florence, ako na muna Ma'am Divine ang magtutuloy ng aking balita. Ay, nandiyan na pala si Ma'am Florence. Ma'am Florence, go ahead po.
7: At salamat po. Ito po ang karagdagang balita sa sektor ng edukasyon. Panukalang National Safe School Framework sa trifocal agencies, isinusulong na ngayon sa Kongreso ngayong araw ang paglikha ng isang pambansang National Safe School Framework. Pag-iisahin ito ang DepEd, CHED at TESDA upang magkaroon ng mas mabilis na aksyon, pagsusuri sa peligro at pananagutan sa mga kaso ng bullying, karasan at kapabayaan sa mga paaralan. Patuloy ang pagpapatupad ng One Education Framework sa ilalim ng direksyon ng administrasyong pinalakas ng TESDA, CHED at DepEd ang One Education Initiatives. Sa pamamagitan nito, mga kwalifikasyong nakuha sa TESDA ay madaling ma-credit sa mga degree programs sa CHED accredited universities o magagamit sa agarang pagtrabaho. At karagdagan sa balita sa edukasyon. Mas pinalakas pa ang kalidad sa pag-access ng kolehiyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ubar. Ito'y matapos ng formal na ilagda ang isang memorandum of agreement para sa pagtataguyod ng Bangsamoro Education Coordination Council Forum na ginanap sa Senado ng Pilipinas. Pinangunahan ni Commissioner on Higher Education Shirley Agrupis ang makasaysayang lagdaan kasama rin sa mga dumalo ang Department of Education Secretary Edgardo Sani Angara, TESDA Director General Kiko Benitez, PRC Chairperson Charito Zamora at Ministry of Basic Higher and Technical Education Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa pamamagitan ng BCF, magkakaroon ng permanenteng venue para sa mga pinalakas na koordinasyon ang CHED at MBHTE BARM, layunin itong tiyakin na ang mataas na antas ng pamantayan ng edukasyon sa rehiyon ay maihatid sa mahigit 5.7 milyong residente ng BARM. Bagamat may sariling otonomiya ang MBHTE sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at Bangsamoro Education Code, mananatili naman ang mandato ng CHED sa State Universities and Colleges o SUC sa rehiyon bilang magkatuwang na responsibilidad.
8: Kasabay nito, formal ding inilunsad ng EDCOM 2 ang kanilang Early Childhood Care and Development Dashboard at Photo Exhibit kaugnay ng Turning Point Report. Malugod naman itong tinanggap ng CHED at ng Teacher Education Council upang mas mapabuti pa ang pagsasanay sa mga gurong nagtuturo sa mga bata buong bansa. Para sa mga estudyante sa BORM, hudyat ito ng magandang hinaharap dahil mas aligned at patas ang pamantayan ng mga kolehiyo at universidad sa rehiyon. At panghuli, mas pinalakas at mas moderno na ang diploma program para sa ating mga manggagawa na sinusulong ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Nagsama-sama ang mga dalubhasa mula sa pamahalaan, industriya, akademiya, technical institution para sa isang exploratory dialogue on diploma program structure and diploma assessment. Isinagawa ang talakayan sa ilalim ng proyektong Supporting Innovation in the Philippines Technical and Vocational Education Training System ng TESDA. Naging pangunahing focus ng dalawang araw na aktibidad ang pagpapalakas ng PQF Level 5 diploma programs. Layunin itong iayon ng mga kurso sa kasalukuyang pangangailangan ng mga kumpanya at industriya, kasama sa mga bagong estratehiyang pagpapasok ng mga kabagong inobasyon, green skills at mga kasanayan para sa Fourth Industrial Revolution gaya ng digital automation at datos. Bukod dito, binigyang din ng pagsama ng entrepreneurship, gayon din ang gender-responsive and socially inclusive na mga pamaraan sa pagtuturo upang walang sinuman ang mapag-iwanan. Pinag-uusapan din sa naturang dialogo ang pagpapabuti sa mga panuntunan ng mga diploma programs at ang pagbuo ng mas angkop na sistema ng pagsusuri o assessment. Titiyakin ito ng bawat graduate ng TESDA ay may sapat na kasanayan na pumasa sa pandaigdigang pamantayan at handa sa hamon ng modernong merkado ng paggawa. At yan po ang mga baka-balitang nakalap ko sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo.
6: Kathleen Jarvis, nandiyan na po ba yung ating mga trainee po, mga estudyante? Para
5: yes ma'am, nandito na po. Pero ako po muna ay magdadagdag lang ng mga isa pang balita naman sa ating lokal na aviation sector, Ma'am Divine. Sa mga kapatid, para sa ating pandagdag na balita sa sektor na aviation, panibagong tagumpay na naman sa international connectivity ang inilunsad ngayong Biyernes, August 7. Ng pangunahing low-cost carrier sa bansa, ang Cebu Pacific Air. Inihayag ngayong araw ni Cebu Pacific President and Chief Commercial Officer Sander Lau ang formal na muling pagbubukas ng kanilang mga direktang ruta patungong Vietnam. Isa sa mga flights na ito ay ang Hanoi to Clark na magsisimula muli sa November 20, nalilipad ng 3 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ang Cebu Pacific lamang ang tanging airline nag-aalok ng direktang flight sa pagitan ng Clark at Vietnam. Isa ding flight dito ay ang Ho Chi Minh City to Cebu na magsisimula naman sa October 26, 2026 na mag-ooperate din ng 3 beses sa isang linggo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ayon kay Sir Lau, ang pagbabalik ng mga rutang ito ay magpapatibay sa turismo at ugnayang pangkultura sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Not Vietnam. Sa pamamagitan ng Hanoi-Clark route, madaling makakarating ang mga turistang Vietnamese sa Central at Northern Luzon tulad ng Avatar Gorge sa Pampanga, Madalampasigan ng Zambales at ng malamig na lungsod ng Baguio. Samantala, ang Ho Chi Minh to Cebu route naman ay magiging pintuan para sa mga sikat na tourist spots sa Visayas tulad ng Kawasan Falls at mga heritage sites sa Cebu. Upang ipagdiwang ang milestone na ito, inulunsad ng Cebu Pacific ngayong araw from August 7 to August 11, 2026 ang isang special seat sale na nagkakahalaga ng $1 o humigit kumulang 58 pesos na one-way base fare para sa nasabing ruta. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa sektor ng aviasyon. At ngayon naman, magtungo tayo mga kapatid sa ating bagong ibabalita naman sa sektor ng economy ng ating Pilipinas na ito ay ibabahagi ni Mr. Elwin Rea. Elwin, go ahead.
9: Maraming salamat po, Cap Jarves. Magandang hapon po, bayan. Tutumungo naman po tayo sa balita na tungkol sa ating ekonomiya, formal na inilabas ngayong Biyernes, 7 ng Agosto, ng Philippine Statistics Development Authority, PSA, ang Department at ng Department of Economy, Planning and Development, DepDev, ang opisyal na ulat sa paglago ng ating ekonomiya para sa ikalawang quarter ng taong 2026 o mula Abril hanggang Hunyo. Batay sa press conference na pinangunahan ng National Statistics Dennis Mapa at DepDev Secretary Arsenio Balisacan ngayong umaga, umabot lamang sa 2.3% ang gross domestic product or GDP growth ng bansa sa ikalawang quarter ng 2026. Ang tambilang na 2.3% ay mas mababa kumpara sa 2.8% na naitala noong unang quarter ng taong ito at malaking pagbaba rin kung ikukumpara sa matatag na 5.4% growth na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taong 2025. Ito rin ang pinakamabagal na paglagos ng ating ekonomiya sa loob ng mahabang panahon maliban na lamang noong panahon ng pandemya. Ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaga sa ating economic output sa ikalawang quarter? Inisa-isa ni Secretary Balisacan ang mga salik na nagpabigat sa ating domestic demand. Una ang pangontra ng pampublikong construction at investment na malaki ang ibinaba ng pampublikong infrastruktura at gastusin sa construction. Isa rin ang krisis at gitnang silangan na mataas na presyo ng langis ang nagpatuloy ng tensyon ng Middle East ay nagpataas ng presyo ng krudo na nagdulot ng mataas na inflasyon at pagbawas sa kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na gumastos. At hindi rin higit ang pagbaba ng remittances at nawalan ng trabaho ang gulo sa gitnang silangan at nagkaroon din ng direktang epekto sa ating mga OFWs at ang pagpasok ng dolyar remittances. Dako naman tayo sa lubhang napakahalagang usapan sa foreign exchange rate o ang palitan ngayong araw. Pumalo ngayon sa ang humigit kumulang 60.91 pesos kada isang US dollar. Nanatili itong ang antas ng threshold na 60 pesos dulot ng patuloy na paglakas ng dollar sa pandaigdigan merkado. Ayun lamang po, back to you.
5: Maraming salamat sa mga balita mong pauna, Elwin, no? At ngayon naman ibabalik ulit naman natin ang mikropono kay Ma'am Divine para sa pandagdag niyang balita. Ma'am Divine, go ahead po.
6: Okay, thank you so much, Captain Jarvis. At sa oras po nito na 28 minuto makalipas po yung kanima ng hapon, nais pong pasalamatan ang ating pangkalahat ng may-ari ng dalawang himpila na nagsasayang papabid po ng ating palatuntunan, ang DWGB AM at ang DWGB FM 99.9 dyan po sa Batangas, sa Luzon naman po, sa Central at Hilagang Luzon, ang DWGB AM 792 kHz. Thank you so much, Ginoong Manigalang. At dyan po sa station manager sa GB AM sa Pampanga, Ginoong Gary Galang. Magandang hapon po. At sa ating sa technical in charge, Ginoong Error Clark Sico. Magandang hapon po sa inyo. Samantala po, dyan po naman sa Batangas, Ginoong Henry Lakdaw, our station manager, a pleasant afternoon. At sa atin po naman sa technical side, DJ Kiko Barako, magandang hapon po sa inyo, Sir Kiko. At ganyan din po sa lahat pa ng ating mga katulong sa pagkasing papawid, ang DWWB 1134 kHz, ito po sa National Capital Region, sa pamagitan po ni Ginoong Ron Angeles, na Ma'am Leonortana, pag-inom din po si Freddy Blues. At sa bahagi po naman ng Philippine Media Network Service Cooperative, Ginong Holden Param. Thank you so much at magandang hapon po sa inyong lahat. Itutuloy ko po yung ating ibang mga ulat na mahalaga din po. Mga pantala nakahanda sa pagbabalik ng biyahe. Habang unti-unting gumaganda ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang kondisyon ng mga pantalan at rutang pandagat. Inaasahang unti-unti ring maibabalik ang normal na biyahe ng mga barko sa mga lugar na ligtas ng bumiyahe. Pinapayuhan ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa shipping companies bago bumiyahe upang malaman ang pinakahuling schedule. Patuloy namang nakantabay ang Philippine Coast Guard upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng biyahero. Samantala po, renewable energy, mas maraming proyekto ang inaasahan. Patuloy ang pamahalaan sa pagikayat ng pamumuhunan sa renewable energy gaya ng solar, wind at geothermal projects. Layo nitong mapalawak ang supply ng malinis na enerhiya at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis at iba pang fossil fuels. Inaasahan din makakalikha ang mga proyektong ito ng karagdagang trabaho at makatutulong sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Kasabay nito, hinikayat ang bawat mamamayan na magtipid ng paggamit ng kuryente bilang bahagi ng pangangalaga sa enerhiya at kalikasan. Ekonomiya ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa ikalawang kwarto o second quarter. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na lumago ng 2.3% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026. Bagamat nananatiling positibo ang paglago, mas mababa ito kaysa sa inaasahan ng ilang ekonomista. Ayon sa mga analyst, nakakaapekto sa takbo ng ekonomiya ang mabagal na paggastos ng mga mamimili at ang iba't ibang pandaigdigang hamon. Patuloy namang binibigyang diin ang pamahalaan, ang pagpapalakas ng pamumuhunan, infrastruktura at paglikha ng trabaho upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Umaasa ang economic managers na makatutulong ang mga susunod na programa upang mapalakas ang negosyo at mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa larangan naman po ng palakasan, Alex Yala patuloy na nagbibigay inspirasyon. Patuloy ang pagbuhos ng pagbati kay Filipino tennis star Alex Yala matapos ang makasaysayang pagkapanalo niya sa isang WTA Tour singles title. Dahil sa kanyang tagumpay, mas maraming kabataang Pilipino ang nahihikayat na sumukan ang larangan ng tennis at iba pang sports o pampalakasan. Ayon sa mga ulat, dumarami rin ang interes sa tennis clinics at sports programs sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ipinapakita ng tagumpay ni Yala na sa pamamagitan ng sipag, disiplina at tiyaga, kanyang kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pandaigdigang competition. Meron po ba tayong karagdagang ulat, Captain Jarvis, para po naman mabigyan natin ang ating mga kasama?
5: Yes, Ma'am Divine, meron pa akong mga balita dito na nakalap sa sektor na aviation, no? Pero mga kapatid, bago muna ako bitawan ng mga balitang ito, gusto ko muna ang batiin ang ating mga kasamahan dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Sila Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating presidente. Sila Dr. Maria Sisa De La Cruz, ang ating Vice President for Admin, Planning and Finance. Si Engineer Jack Zairo Sidueste ng Vice President for Academic Affairs. And bibatiin na din natin ang ating mga kapitapitagan na Board of Trustees ng National Aviation Academy of the Philippines. Sila Dr. Michelle Aguilar Ong ng Commissioner of Higher Education, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arlsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario, AFP na Director General ng CAAP, Lieutenant General Arthur Cordura na Commanding General ng Philippine Air Force, si Major General Ramon Ragasa retired ng private sector, Brigadier General Isidoro Macaranas retired ng alumni sector, then si Captain Joel Villanueva na rin ng private sector, si Associate Professor Ramsey S. Ferrer ng Faculty Federation, and sa bago nating Supreme Student Council Federation member na si Val Casper Lubiano. Siya ay po ay mga kapatid, estudyante ng NAAP Mactan Campus. And babatiin ko na rin pala ang ating mga kasamahan din dito sa Leading Edge International Aviation Academy na sila Major General Jovito P. Gamad, retired chairperson, Captain Silvestre Arroyo, vice chairperson, Captain Carlos Codeniera, director, and members ng mga top management natin, sila Captain Antonino Salvosa, vice president for operations, and sila Miss Maria Cristina Tadeo and Vice President for Administration. So napaka yan yung mga ating very hardworking na Board of Trustees and Board of Directors ng ating mga kumpanya, no? At pinasasalamatan na din naman pala namin pala ang Leading Edge International Aviation Academy at ang kanilang parent company na ang ACDI Multipurpose Cooperative sa napakagandang partnership nito sa NAAP Flying School at sa buong National Aviation Academy of the Philippines. Well, mga kapatid, magdadagdag tayo ng mga balita sa sektor ng aviation sa larangan naman ng airport infrastructure and regional development. Inanunsyo ngayong Biyernes ng Department of Transportation or DOTR ang pagpapabilis ng kanilang Transit-Oriented Development Project Guidelines para sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ayon sa DOTR, ang bagong TOD framework ay naglalayong ikonekta ang mga regional airports sa mga intermodal bus terminals. Ay, napakaganda nito ah. Passenger railway networks at commercial hubs. Layunin itong mabawasan ang congestion sa mga kalsada sa paligid ng NAIA, Clark at mga provincial gateways. Habang tinitiyak ng mga pasahero ay may direktang access sa mabilis na pampublikong sasakyan pagkababa pa lamang ng eroplano. Kasabay nito, kinumpirma rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabuti ng navigational aids sa mga provincial airports upang suportahan ang lumalaking gabi at araw na flight schedule sa buong bansa. Actually, mga kapatid, napakagandang balita nito, no? Ma'am Divine, Florence, and Elwin. Kasi ito ay importante to kasi dahil ang dapat mabigyan natin ng mas marami pang mga options ang ating mga kababayan na bumabiyahe sa airport. Dahil mga kapatid, tandaan natin na ang airport ang unang-una nang makikita ng ating mga dayuhang turista. Yan kumbaga ang ating first impression. So dapat diyan maganda dapat ang investment natin diyan, no? Dapat oo, Ma'am Divine, kasi 'di ba sa Singapore paglabas mo ng airport, liko ka, may tren, baba ka, may taxi. Kanan, lumiko ka sa kanan, may bus. Diba? Napaka-kompleto, Ma'am Divine. So, hindi ka mahihirapan at napakadami ng option.
6: Yan po ang paglalakbay at pagpunta sa Singapore. Kaya sana yan may ma-adapt din dito sa atin para naman tumaas lalo ang kumpiyansa at intensyon ng mga dayuhang turista na itamasa ang mga tourism facilities natin na magdadagdag po ng kita sa ating pambansang Kabangyaman.
5: Opo, Ma'am Divine. Saka hindi lang din 'yon, Ma'am Divine, eh, yung interconnection ng ating mga airports, 'di ba? Sa ibang bansa din magkakakonek 'yan. Mga kapatid, meron 'yang tinatawag na monorail transit. Kumbaga, pupunta ka ng Terminal 1, galing kang Terminal 3. Hindi mo na kailangang lumabas pa, mag-shuttle bus, iikot ka, traffic.
6: Meron ng
5: doon. Yes, Ma'am Divine, may naka-ready na. Sasakay ka na lang. Dati ako'y nagtatrabaho sa Singapore, Ma'am Divine. Pag uuwi na ako ng Pilipinas, ay aagahan ko talaga. Aagahan ko sa airport, tapos ang gagawin ko, iikot-ikutin ko lang lahat ng terminal nila. Sasakay-sakay lang ako dun sa mga monorail nila. Tapos pag mag-check-in na, tsaka lang ako babalik. Tapos maglalakwat siya ulit ako pag naiwan ko na yung aking maleta sa check-in counter. Diba? Yeah, napakaganda sana yung para...
6: Say mo talaga with what you're relaying, Captain Jarvis, at na-imagine ko talaga, there are lots of fun at marami pang oras para mag, yung mga mawili mag-enjoy ang ating mga dayuhang mga manlalakbay dito sa ating bansa. Walang inconvenience, walang nakaka-boredom na mga pangyayari, kundi they will really enjoy staying in the Philippines, and that means additional income para po sa ating bansa.
5: Opo, kaya Ma'am Divine, no, talagang i-look forward natin. Ako, Ma'am Divine, napaka-excited ko dun sa New Manila International Airport dun sa Bulacan. Kasi opo, napakaganda niyan, mga kapatid. Eh. Kasi clean slate, napaka-clean slate niyan sa ating, tinatawag nito, clean slate yan para sa ating tourism industry. Kasi bago yan. Pwede
6: lalo
5: na
6: tuloy ako, Captain Jarvis.
5: Ano-ano.
6: Inspire na bumiyahe ng bumiyahe, kasi kung ganyan naman ka-convenient, why not, di ho ba? E nung araw sa ating bansa, ang paglalakbay luxury, ngayon po yung necessity na po. Napakalaking bagay na ating matamasa ang lahat na yan. Meron daw po yata tayong guest, sabi ni Ma'am Florence. Yan, sino po ba yun, Captain Jarvis?
5: Ah, hindi, Ma'am Divine. Ano lang natin yan? Ito yung makakasama natin mamaya sa ating meeting pagkatapos ng ating programa.
6: Kala ko mayroon. May mga na-receive akong mga chat message. Ano to yung sinasabi mo, $1? Nababayaran lang para ano po yun? Ang biyahe
5: ano,
6: mayroon?
5: Ma'am Divine? Mga kapatid, din, idagdag na din natin na kumbaga, ito'y napakagandang proyekto din, no? Kasi tataas ang turismo dito sa ating bansa. Kasi yun ngayon na mga kapatid ang ating limitation pagdating sa ating airports, di ba? Kasi dito sa Pasay ngayon mga kapatid, medyo masikip na. Diba? So naiintindihan din naman natin na medyo limitado tayo sa ating infrastructure dito. Pero pag nasa Bulacan na, ay nako mga kapatid, aabangan talaga natin yan. Kailangan yan. Kasi ito ang magdadala ng maganda, yan ang magpapaganda sa ating ekonomiya. Speaking of economy, Ma'am Divine, meron pang mga idadagdag na balita si Elwin sa sektor ng Philippine economy. Elwin, go ahead!
9: Maraming salamat, Cap Jarbs. Tumungo ulit tayo sa mga karagdagang balita para sa ating ekonomiya. Inatasan ngayong araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng mga banko at e-wallet platform sa bansa, tulad ng GCash at Maya, na direktang ikabit ang kanilang Know Your Customer or KYC systems sa National ID Database upang mas pabilisin ang digital onboarding at pigilan ang tumataas na kaso ng financial scams. Sa sektor naman ng banking, patuloy na nagpakita ng katatagan ang mga malalaking bangko sa Pilipinas. Inihayag ngayong araw ng China Banking Corporation na nakapagtala sila ng 11% increase sa kanilang net profit na umabot sa 14.5 billion pesos para sa unang kalahati ng 2026. Nananatili ring matatag ang retail trade na lumago ng 4.6% at ang automotive manufacturing sa bansa. Sa ating pag-global na balitang pangnegosyo, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa mga malalaking galaw ng investment sa artificial intelligence, semiconductor supply chains, at ang mga pulisa ng pandaigdigang central banks. Sa Silangang Asya, patuloy ang pagbuhos ng bilyong-bilyong dolyar na pamumuhunan sa AI infrastructure at microchip manufacturing na direktang nagdudulot ng magandang oportunidad sa ating mga lokal na tech sector. Bago ang inaasahang ulat sa US employment at jobs data ngayong araw, nananatiling nasa positive territory ang pag-global stock indices kung saan ang MSCI All World Index ay nakapagtala ng 2.3% weekly gain. Gayunpaman, nananatiling pangunahing alahanin ang mga pandaigdigang kumpanya ang geopolitical risk sa gitlang Silangang Asya na patuloy na nagpapataas ng presyo ng crude oil at nagpapabigat sa logistics at freight costs sa buong mundo. At yun lamang po ang mga balita tungkol sa pang-ekonomiya. Back to you, Cap Jarbs.
5: Ayun, thank you very much din sa mga balita mo, Elwin. No? At saka isa ding magandang balita na nakita ko, yung introduction, Elwin, ng Apple Pay. Yun. Yes. Oo, kasi napaka, mga kapatid, ito'y napakaganda ding balita. No? Kasi nababawasan na at mas nagiging convenient para sa atin ang cashless payments. Kasi mababawasan yung pwedeng ma-snatch sa atin pag nasa pampublikong lugar tayo, no? So pero mga kapatid, huwag kayong mag-alala diyan kasi napaka-safe ng ating mga digital payments, yung Google Pay and Apple Pay. Napaka-tagal na nilang ginagamit 'yan sa ibang bansa. Tayo lang ata Elwin ang napapag-iwanan, no? Ikaw ba, Elwin, nagamit mo na ba ang Apple Pay sa inyong purchases?
9: Yes, Cap Jarbs, nagamit ko ang Apple Pay and so far working perfectly fine ang Apple Pay dito sa Pilipinas. Pero mga kababayan, hindi po lahat ng mga bangko ay may available ang Apple Pay. For now, may mga ilang bangko lang ang nagbibigay ng Apple Pay tulad ng GoTime Bank, BPI at saka mga ibang bangko dyan. Pero yung mga like ibang digital banks katulad ng GCash, PayMaya at Maribank ay hindi pa nakapag hindi pa pwede ang Apple Pay sa kanila. So abangan natin sa mga susunod na araw o susunod na buwan ay baka yung ating mga ibang digital banks na ginagamit natin sa araw-araw natin pang gastos ay magkakaroon rin ng Apple Pay.
5: Oo, tama yun mga kapatid. No? At hindi lang yun. Siyempre, hindi magpapatalo ang Android dyan, Elwin. Meron din tayong Google Pay. At saka actually mga kapatid, Elwin, ang GCash, ang credit card, na yung debit card ng GCash, mga kapatid, tinatanggap din yun sa Google Pay. Kumbaga, ano lang yan, may kanya-kanya silang advantages and disadvantages, no? Pero yun nga, lalo na nung pag pumunta kayo mga kapatid sa Japan, sila ang unang, if I'm not mistaken, sila ang unang nag-develop at nag-launch ng ganyang mobile payment system. Ang tawag pa nun dati, o Saifu Keitai. Okay, so ang tawag doon, mobile wallet. So, ginagawa yung cellphone nila, yung mga dati, uso pang Sony. Meron yan, i-key-in mo lang yung credit card mo doon sa Japan, yung Japanese credit card mo, itatap mo, ilalagay mo yung details mo, tapos pagpupunta ka ng 7-Eleven, pupunta ka ng Lawson, pupunta ka sa kahit anong establishment sa na nasa syudad, isang tap lang ng cellphone, di ba? Hindi mo na kailangang magdala ng wallet, hindi mo na kailangang magdala ng cards, di ba? Hindi less ang chances na mawawalan, lalo pa naman ako ay mga kapatid, ako yung madaling makalimot ng aking mga anik-anik dyan, no? Kaya napaka magandang inclusion ito at sana magsunod-sunod pa yung mga iba-ibang bangko at ang mga payment providers tulad ng Visa at MasterCard.
6: At sa service, meron na po akong isang paalala sa ating mga taga-subaybay kasi it actually happened to me kaninang umaga. Mm-hmm. Bigla nakita ko, may nag-send sa akin ng message, kumpletong details about myself. Nagulat ako, pati halos yung resume ko nandoon, lahat ng info, lahat ng bagay tungkol sa akin, nabasa ko yung... Tapos merong biglang dumakbas na message, is this number also your GCash number? Hindi ko po nireplyan yun, Captain Jarvis. Pero immediately, nag-flash sa mind ko, yung laman ng GCash ko, inilipat ko dun sa GCash account ng kapatid ko. Then suddenly, sabi ng kapatid ko, ate, ano to?
10: NTRRMC.
6: Sabi ko sa kanya,
5: diyan lang. Meron na tayong alert, Atom of Divine, dahil lumalakas ang panahon natin.
6: Opo, meron na po. Ito po, na-receive ko na. NDRRMC, Orange Rainfall Warning sa Metro Manila. Nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. So ito po ay extreme alert mula po sa NDRRMC. Inilabas po ng 519 na ngayong hapon, ikapito ng Agosto. So ito yung in-announce ko na rin. And I'll go dun sa binamagin ko Captain Jarvis. Hindi po ako nag-reply immediately nung ma-receive po yung message that this is also your GCash number. Hindi ko po ni-replyan yun. Immediately, yung laman ng GCash ko, tin-transfer ko sa sister ko. Then sabi niya, ate, ano to? Sabi ko, later. Sabi kong ganun. Alam mo, Captain Jarvis, nung balikan ko yung GCash account ko, yung itinira ko na mahigit 200 pesos, nakuha.
5: Ayun. So, yan din ang...
6: Opo. Matindi ngayon yung mga hacker. Bibigay siya yung mga info mo. Pag tinanong ka, yun yung, huwag ka na mag-reply. Matauhan ka na yung naman ng GCash mo, ibakante mo na at mawawala. Kaya sabi ko, this is one thing na mahirap ngayon sa mga ganitong sistema kasi ang dami na pong sa kawala ng, ano, di ba, Captain Jarvis, trabaho, kahirapan, lahat ng klase ng scam at mga pagsasamantala sa ating mga pinaghirapan ay naiisipan po. Kaya yan po ay babala. Dahil sa ngayon, dumadami na yung mga pay-pay na yan at sana po eh may pag-adya ang mga may-ari. Di po ba, Captain Jarvis?
5: Ma'am Divine, no? At saka napakahirap din talaga, Ma'am Divine, no? Mayroon talaga mga taong hindi marunong lumaban ng patas.
6: Opo. Diba? Mag-enjoy silang tamasahin yung pinaghirapan ng iba.
5: Yes, Ma'am Divine, di ba? Eh, yeah. Mga kapatid naman sa ating mga tagapakinig, yung iniisip nyo managawin ito, eh, wag na. Kumbaga, lahat tayo ay nandito lang din. Pero mga kapatid, lahat din tayo nahihirapan, diba? Pero mga kapatid, sa mga gagamit din pala ng mga online na itong mga digital payment schemes na to, eh, masasabi ko lang din, Ma'am Divine, no, is do your due diligence, diba? Kumbaga, wag natin ipamimigay ang ating mga number kung saan-saan. Alam nyo ba, Ma'am Divine, kung saan ba nila nakukuha yung mga number na yan? Alam nyo ba yung, di ba, minsan nag-register tayo sa may event, merong pupuntahan kang lugar. Lalo na, Ma'am Divine, nung pandemic, di ba, lahat ng puntahan mo na establishment, may logbook, tapos may pangalan mo, contact number, address mo, eh talagang magkakaroon talaga ng identity theft, di ba?
6: Oo po yun, Captain Jarvis. Kaya ngayon, we must be really very careful sa mga ganyan dahil sa maliit na pagkakamali, ay malaki ang nagiging kapalit, mga nakakalungkot. At sa lalo ngayon, it's really so difficult to earn a living. Ang hirap kumita ngayon ng pera, pero pag kinukuha yan ng mga mapagsamantalay, parang kanilang pinaghirapan. By the way, Captain Jarvis, wala pa ba dyan si Ma'am Florence? Baka may natitira pala siyang balita.
5: Oo nga pala. Ma'am Florence, baka may dagdag ka pa bang balita dyan?
7: Wala naman na po muna ako. Yan na po muna ang nakuha ko ang mga nasagap kong balita sa sektor ng edukasyon. At yung pinag-usapan niyo po ngayon at talagang talamak naman na po siya at pinapayuhan na maging careful po sa mga link na sinesend sa atin na ang ginagawa nila, yung akala mo reliable or credible yung number na yon, pero hindi po pala kapag clinic nyo yung link, mare-redirect kayo, makukuha nila yung mga information ninyo or personal information or account ninyo. At kadalasan ko pong nabibiktima nito ay yung mga senior citizen.
5: Tama.
6: Tama ka dyan, Ma'am Florence. Alam mo, isa pang nangyari sa akin, nakakatawa. Nakakita ako ng isang friend ko na napaka... ano siya, religyosa, napakahimhin. Abay, lumabas dun sa aking ano, sa screen naka, yung nauuso ngayon na nagiging buntis kang bigla dun sa atas mo. Nagulat ako, sabi ko,
5: isang malaking milagro yan, Ma'am Divine.
6: sabi ko, bakit nabuntis si sister? Sabi ko, ganito. Alam mo, maya-maya, natatakot talaga ako. Ako mismo lumabas yung image ko, nakaanod na ako, ako'y buntis. Sabi ko, ano pa ito? Sabi ko,
5: ay, isang miracle, Ma'am Divine.
6: Imagine na 72. Ay, Diyos ko, sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, ganun. Pati kaya ang lalaki ang makakita, kamukha ni Captain Jarvis. Lumabas din kaya si Captain Jarvis na buntis.
5: Nako, kabahan talaga ako, Ma'am Divine. Mas malaking milagro iyon, no?
6: Nako, pag nakita kami ni Ma'am Flores, ayokong i-share through social media at baka kumalat. Nako, mamamatay ako sa kahihiyan talaga.
5: Opo.
6: Yun, grabe. Anyway, ito po yung napag-uusapan natin na lahat po ng ating mga taga-subaybay, mag-ingat-ingat. Eh, yung wala naman akong kinlik. Nakita ko lang, nag-comment pa nga ako. Maya-maya yung ako na ang lumabas. Sabi ko, ano ba ito? Kasi ang ano siguro, pag nakakita kang ganun, burahin mo na agad. Burahin mo na. Kasi ako, ano pa mangyari, wala ka i-click, lalabas, susunod ikaw na. Parang, yes. Ano ba yung, ano bang tawag doon na Sir Jarvis? At na, ano, na naka-clone yung ano, itsura mo, doon ka ipapasok doon sa, nakakatakot.
5: Oo nga, Ma'am Divine, oo, madaling makuha talaga ang ano natin. Kaya actually, Ma'am Divine, ako may maisasuggest ako sa ating mga tagapakinig, no? Ako ang ginagawa ko kasi mga kapatid, meron tayong tinatawag na, meron akong dalawang number, mga kapatid.
6: Apa?
5: Yung isang number, napaka private yun. Yun yung ginagamit ko sa day-to-day basis. Tapos meron akong isang number na prepaid lang. Tapos dun yun yung ilalagay ko na number every time na may i-register ako, may isa-sign up ako, para at least kahit papaano mga kapatid, nami-mitigate natin yung nababawasan natin yung chance ng ating identity theft, kumbaga, di ba? Tsaka, lalo na, mga kapatid, tandaan natin na mahirap alisin ang digital footprint. Lahat tayo meron yan, di na natin may iwasan yan. At talagang, it's as, kailangan lang din nating pakaingatan, di ba? Kasi pag kayo nagamit, di ba, Ma'am Divine, may mga ganun, di ba? Yung kumari, kukunin yung account mo, yung mukha mo, pangalan mo, tapos magugulat ka na lang, may naniningil na sa'yo ng utang kasi...
6: Dinamit niya ako ng utang. May utang ka. Hindi ka naman nangungutang. Ano
5: oo,
6: ba yan?
5: Nagkautang ka bigla kasi may nangutang na in your behalf.
6: Dinamit yung account mo. Lalo na ngayon po, mga online na lang ang utangan. Gagamitin yung number mo, uutang, approve. Pagkatapos ikaw, hindi mo naman pinakinabangan, ikaw man pagbabayarin. Kaya yan. Saka
5: tama
6: isa pa, na ito rin ipanawagan ka, Ting Jarvis, may mga malalaking credit na corporation na pag sesend sa'yo ng message, you were referred by so-and-so na ento. But nakalagay sa ilalim na as one of his referrals. Makikita mo sa ilalim, Kate, you cannot reply on this message. Mario Josep, after 3 months, tatawagan ko uli. I would like to remind you na yung kaibigan nyo ay may utang. Ang sabi ko,
5: ginawa ka, anong tawag nito? Co-loaner ba yun? O, parang guarantor, guarantor.
6: Guarantor ka. E samantalang sabi ko, something is wrong with them din. Bakit nila tinanggap yung declaration na referral ako na hindi mo na ako tinausap at saka inilagay na. Ngayon kung kailan nagkautang at hindi mabayaran, doon ako tatawagan.
5: Hindi ka man ang tinanong.
6: ang ginawa nga, ang nangyari, minsan pumunta pa sa akin, sabi ko, alam nyo, ang laki din ang tama sa tuktok nyo.

0: Muling pabati po muna tayo, no?
1: Sige po, sige po. Ikaw na ba, Captain Jarvis?
0: Ah, ikaw na po muna, Ma'am Divine. Ako na lang po ang huli.
1: Opo, pinapaabot ko po ang aking taong sa pusong pasasalamat dito po sa pamunuan po ng Department of Science and Technology National Capital Region Office sa panguna po ni Regional Director Romelen Tresvalles sa napakaganda pong pagtanggap at pag-aasikaso sa inyong lingkod. Ito pong ilunsad po sa lunsod po ng Valenzuela, ang Science, Technology and Digital Innovation na may temang Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience kahapon. At pati po ang mga lokal na opisyal ng Valenzuela, binabati ko po kayo sa inyong matagumpay na pag-host po ng 2026 Regional Science and Technology Week for the National Capital Region. At thank you din po sa butihin pong Secretary ng Department of Science and Technology, Secretary Renato Umali Solidum, gayon din po kay Undersecretary for Regional Operation, Maborang po. Thank you so much po sa inyo at Sancho Maborang, at kami po yung nagpapasalamat sa inyong malaking suporta sa ating pong panatungkunan din po ni APA Pilipinas. Tangalan po ng ating napakasipag at hindi mapakali sa paglilingkod na anchorman, main anchorman, si retired Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Divine Reyes. Babalik po kayo kina Dr. ay kinandina tulad ng doktor si ano, Captain Jarvis Ong at Loren Salmasan. Baka ako magdoktor itong dina. Sige po.
0: Okay, ma'am. Salamat, Ma'am Divine. And Florence, huling pabati.
2: Ayan, binabati ko po ang ating mga kasamahang guro at empleyado sa National Aviation Academy of the Philippines at ang ating mga estudyante at mag-aaral. At salamat sa paglipat kasama namin si Papawid ng Impormasyon ngayong araw. Muli, ito yung boses sa aviation at edukasyon. Lagi nating tandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad hanggang sa muli nating take-off bukas sa parehong oras. Saan man kinaroon, basta't magkakasama tayo. Best case the limit. Pag-ingat po tayong lahat at God bless Pilipinas. At minabati ko mga kasamahan ko dito ngayon sa faculty room kay Sir Lionel Batarno, Ronnie Tagayon, kay Ma'am Kat Butet at kay Ma'am Kat Talakay. Happy weekend po.
0: Ayun, maraming salamat. And Elwin, huling pabate.
3: Magandang hapon po mga kababayan. Laging tandaan sa gitna man ng mga turbulence sa presyo ng bilihin, pagbagal na ekonomiya o mga pagbabago sa pandaigdigan merkado, mananatiling matatag ang ating pambansang paglalakbay basta't nakatuon ang ating pananaw sa tamang direksyon. Magandang hapon po.
0: At yun mga kapatid, tinatapos natin ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga kasamahan ng ating carrier station sa 99.9 GVFM, 792 kHz dyan po sa Pampanga. And sa ngalan at syempre, hindi ko na din pala makakalimutan bati ng pinakapaborito kong accountant na si Miss Ida Andeles ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ng ating batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
4: GVFM 99.9, your good vibes.

0: sugar.
1: Naka-radyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: back.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Ipapagami.
1: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
0: DJ Yam lang sa kalam.
3: DJ Yam lang sa kalam.
4: Makijam with DJ Yam.
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GB99.9,
4: your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Kapangyarihan ka na kuryente.
11: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
10: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
11: Oo, ayaw ka na.
12: Wala, joke pala yun.
13: Wow, Sabado na!
12: Wow, gusto ko to.
11: Ay siya, ganado na naman ako.
8: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
14: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
14: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
8: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
10: Sabado,
8: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
14: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
8: Ganado ka dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
5: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: doctor. 30!
1: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
10: 30 na tayo, mga ka-vibes!
11: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
10: GB99.9

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
4: Let's

0: 6.
1: Pare, pare, bayad ka. Maging bumbero ka.
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Paano kung dayad ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
7: Paano kung ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lahis?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
10: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
5: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
6: Paano nga yun?

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live.
7: Para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Papa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9

0: iba.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: no.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang
5: vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Ah. Tulong pinansyal na pinagkaloob sa barangay at mga individual sa Batangas.
1: Yun.
0: So, personal nga na pinagkaloob
1: ni
0: Gov. Vilma Santos Recto ang tulong pinansyal sa mga ilang barangay at individual noong Agosto 3 sa People's Mansion Capital Site, Batangas City. Sa ilalim ng Provincial Assistance for Community Development o PACD, tumanggap ng 70K ang Barangay Luta del Norte mula sa Malabar, samantalang 50K naman ang pinagkaloob sa Barangay ng Kaan at 25K sa Barangay Lumang Lipa, kapwa mula sa bayan ng Mataas na Kahoy. Samantalang nagkaloob din ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprises Development Office ang ng mga individual livelihood assistance sa 28 na benepisyaryo mula sa Barangay Barigon, Agoncillo at Barangay Bulbok, Batangas City.
1: Yun. So, dalawang ahensya ng gobyerno, ng dalawang ahensya ng Kapitolyo. Yung una, yung Provincial Assistance for Community Development. Ang department head dyan ay si Ms. Vinda Mendoza. At syempre, ang PC Ledo, Provincial Cooperative Livelihood and Economic Enterprise Development Office, na ang livelihood czar ng Batangas ay si Mrs. Celia Atienza. Siya po ang chairperson din ng Batangas Livelihood Council, no? So doon sa PICD, sa Provincial Assistance for Community Development, Ms. Jessa, ang maaari mong mahingi doon ay mga tulong pambarangay, no? So yung mga iba kasi, mga kabataan lalo na, gusto yung mga bola-bola, ganyan, bola sa basketball, volleyball, mga street lights, ayan. Pwede pong padaanin nyo sa Office of the Governor and then yan po i-refer sa PACD, sa Provincial Assistance for Community Development. Ano? Sila ay magpo-proseso niyan, no? Kaya nga po itong mga barangay na ito sa Lumang Lipa, ng Kaan, at yan po yung sa Mataas sa Kahoy, tapos yung sa Malbar naman, sa Luta, no? Barangay Luta, Malbar, ha? Incidentally, nandyan tayo sa Malbar sa Martes kay MSWDO Liza, ha? At sa kay Mrs. Lerma Lailo naman sa hapon diyan sa Lipa City Hall, sa Bagong Lipa. Uy, makakarating din ako sa Bagong Lipa City Hall. Oo. Sa Martes ng hapon nandiyan po ako kay Mrs. Lerma Lailo sa hapon, ha? At sa Martes po 'yan. Okay, so ito mga ganitong assistance sa Miss Jessa ay gagamitin sa mga pambarangay na proyekto. Alam nyo, uusap-usapan ngayon, kayo ba'y payag na i-postpone na naman ang barangay election? Kasi may panukala si Senator Chis Escudero na ipagpaliban at gawing 5 taon. Wow! 5 taon ang panunungkulan ng mga barangay officials na nanunungkulan ngayon. Payag ho ba kayo? Payag ba kayo na palawigin pa yung termino ng mga barangay captains? Ha? O, tuwan-tuwa yung mga supladong hangal na kapitan, no? Grabe, oh. Tuwan-tuwa yung ilang mga kapitan na nangungunsinti ng ex-squatter sa barangay nila. Oh, tuwan-tuwa, oh. Sarap kutusan sa ilong. Ha? Oh, pero alam nyo, sabi ko sa inyo, sa 2% bulok na barangay captains, 78% ang mahuhusay, magagaling, magagalang na mga barangay captains. Ha? Sa totoo lang po, kung ayusin lang natin yung pamamahala sa barangay, walang problema po, di ba? Tatandaan nyo mga ibang, yung lalo na yung mga ibang ilang kapitan na bahagi ng 1% ng mga bulok na kapitan. 1% lang yan, baka wala pa. Ang bangketa ho ay hindi para tindahan at tindahan ng tusok-tusok, ng palamig. Hindi ho yan ang trabaho ng bangketa. Ang bangketa hindi rin para dahan ng mga tricycle, ng mga e-bike, at ng mga kung sino-sinong, na minsan yung iba nangungutong pa doon sa mga pumaparada sa kotse. Well, mga pumaparada sa kalye, may ticket pang binibigay yan. Ha? Na ang kita, definitely, pumapasok sa bulsa, sa barangay, eh baka ho, hindi tama yung inyong pagbibigay ng ganyang responsibilidad. Diba? Ang bangketa po ay para lakaran ng tao at hindi pagtindahan ng kung sinong malakas kay Pilato. Ha? Ayun lang, intindihin lang ng barangay yung barangay governance. Ang ganda po eh. Lahat na lang kasi ipinasa sa barangay. Merong barangay protection against children. Merong barangay protection for women. Merong barangay justice. Ha? So, minsan siguro magandang pagtingnan natin yung barangay governance. Sa Adelaide po, sa Australia, meron din ganyan. Ang tawag naman doon, Miss Jessa, council.

0: yung council halimbawa ang sisita sa iyo pag ikay may mga nakakalat na basura, sisitahin ka ng council. Doon sa ito kinikwento ko po kasi baka pwedeng gayahin ng ibang barangay. Doon sa pag meron kayong gustong ipahakot, halimbawa, gusto mong pahakot ng iyong mga sobrang kama, sobrang gamit sa bahay, oh, at ayaw mo ipamigay, doon kasi, Miss Jessa, may kakaibang ugali, no? Basta ilabas mo, halimbawa, yung kama mo, ilabas mo yung lamesa mo, at pag nakalabas yan, yung may gusto, pwedeng kunin. Nang wala nang paalam, inilabas mo na eh. Halos nasa bangketa mo na. Pwede mo siyang kunin. Ay, minsan, ay, mga Pilipino, alam niyo naman mga Pinoy. Alam niyo, pag biglang nawala yung mga gamit, may Pilipino dun sa area. Kasi ang galing hunil, ang galing nating magyaman nang pwede pang namang gamitin. Samantalang yung mga Europeans, Chinese, Koreans, na nasa ibang bansa, yung ugali le, basta na lang ilalagay sa may lugar kasi doon, Papa P, na pag nilagay mo doon, parang itinatapon mo na, pinamimigay mo na, that's the term, pinamimigay mo na. Eh, karamihan na kumukuha doon mga Pilipino, kaya yung mga anak ng Pilipinong nakapangasawa ng Koreano, sabi, ayan na naman, mga Pilipinong basurero, nangunguha na naman ng lumang gamit, ayan na naman, nakakahiya. Sabi ng mga anak ng Koreano sa Pilipino, na, diba? Eh, yung mga Pilipino naman, meron mga Pilipino na nag-aari muhunan, diba? Alam mo yung Miss Jessa yung nag-aari muhunan, yun yung nangihinayang, mahinayangin, yan. So, pero ang gagaling naman talaga natin, yung anak po ng, yung tatay po ng landlord ko eh, nung nasa Adelaide kami, ang galing niyang gumawa ng mga upuan maliliit, yung mga bangkito, tables, galing sa mga pinaglumaan na nakukuha nila sa daan. Ang galing. Meron nga doon nakuha siya, bike. Nagawa niya, naibigay niya sa apo niya, ba't ang tuwa yung apo. Samantalang yung itinapo na nung kapitbahay. Oh. So, doon ho, pag sumobra na sa ganon at gusto nyo magpatapon pa ng ibang gamit sa bahay nyo, tatawag kayo ngayon sa council. Yung council, yung po yung equivalent ng barangay dito, Papa P. Ngayon, bawat isang residente sa barangay na yon, sa area na yon, merong, kung ako nakakamali, 30 kilos kada 6 na buwan o 60 kilo kada taon. Pag sumobra ka na doon, babayad ka na sa council ng $20 per kilo. Ay, hindi. $10 per kilo. 10 Australian dollars. Sa pera ho natin dito, mga nasa 400 pesos per kilo. Yun po yung pagtinimbang yung basurang ipinatatapon mo, yung po mga gamit na ipinatatapon mo at pinadala mo doon sa council, sila nang bahalang mag-dispose. Sila na ho. Ngayon, doon naman, dinadala naman yun sa, ng council, doon naman sa Salvation Army. Doon sa isang Salvation Army, yun po isang samahan ng mga tao na nire-recycle yung mga pwede pang ma-recycle at itinatapon ng ayos yung mga na dinidispose ng ayos yung mga basurang ayaw na ng mga tao. Yan. So, yung barangay, kumita na sila ng konti, nadagdagan ng kanilang kita, malinis pa yung barangay. Tapos, doon po sa Adelaide, hindi uso yung isesegregate mo yung basura mo eh. Twice a week, kumukuha ng basura. Pero wala akong kwan eh. Although meron lang silang color coding na pag Merkules yellow bags, pag Sabado green bags, ganun, no? So yung mga ganong sistema, pwede naman hong pag-usapan. Pwede namang pag-usapan, halimbawa, lalo na kung malikhain ang kapitan, innovative ang kapitan. Marami po kayong pwedeng magawa para maging malinis ang inyong lugar. Diba? So, itong mga tulong na binibigay sa inyo ng Kapitolyo, ng inyong munisipyo, ng inyong sudad, pwede niyong pagyamanin sa pamamagitan ng pagkonsulta sa inyong mga sa inyong mga kabarangay, ano ga ang magaling din eh? Ano pa ang pwede nating magawa para mas mapaunlad pa natin ang ating kalye, lumuwag pa lalo ang ating bangketa, at makapaglingkod tayo sa mga mamamayan natin ng tama. Ako nga may tanong, Papa P eh. Halimbawa ho ba ang isang matandang naglalakad sa bangketa, kasi siyempre ba, yung bangketa, daanan ng tao yon, di ba? O so may isang matanda naglalakad sa bangketa, may isang bulag na naglalakad sa bangketa, natapakan ngayon yung tinda nung nakapwesto sa bangketa, natapon for example yung palamig, o kaya tumapon yung banana queue. Ang tanong ko po, babayaran ba yon ng bulag o nung matanda na naglalakad sa bangketa, Miss Jessa? Dapat bang bayaran ng bulag na naglalakad sa bangketa yung turon na natapon o yung palamig na natapon? Dapat bang bayaran yon o hindi?
1: Hindi, hindi po. Kasi po, yung daan naman po yun is hindi para pagtindahan, hindi para daanan.
0: Tama yon. Tama yon, ma'am. Yung bangketa, hindi po yan tindahan. Yan po'y daanan ng tao. Kaya pag nakakita ho kayo ng bulag at hindi nyo tinulungan, pag nakakita kayo ng matanda na naglalakad at hindi nyo tinulungan, hindi dapat bayaran ng tinda ninyo. Tama lang yun sa inyo. Aba, ay alam na ninyong bangketa, hindi naman tindahan yan eh. E ba'y ganin nyo, bagang gahon ninyo titindahan. Ngayon, kung ibang usapan ho, pag tinulungan nyo yung bulag, tinapon pa rin yung tinda nyo o tinulungan nyo yung matanda, natapon pa rin yung tinda nyo, dapat humati naman yung bulag at saka yung matanda sa pagbabayad ng na-disgrasya niya, ng na-perwisyo niya. Diba? Kasi inakay na ninyo, ay ang tikas ng ulo, sabi ng gumilid, hindi gumilid, nasagi ito. Humati siya sa bayad. E matikas ang ulo niya, hindi siya marunong akayin. Diba? O. Pero yung hindi ho iniintindi ng magtitinda, sila pa ang galit at natapon yung tinda, aba, ay wala hong pananagutan sa palagay ko yung bulag o yung matanda na naglalakad sa bangketa. Ano sa palagay nyo, mga ka-vibes? Ah, anong palagay mo, Direk Kiko? Ah, dapat bang bayaran ng matanda o yung bulag na naglalakad sa bangketa, yung mga nakaharang sa bangketang tinda ng mga tao nagtitinda sa bangketa kahit alam na alam nila na yung bangketa at ay hindi tindahan? Ang bangketa ay lakaran ng tao, hindi po yan tindahan. Ha? Ano sa palagay niyo, mga ka-vibes? Text kayo sa amin sa
1: 09-0926-079-8708
0: or mag-chat sa ating FB Live na
1: GV99.9 FM.
0: Oras na natin, Miss Jessa?
1: 7:18 ng umaga.
0: Okay, kayo po ay nasa GV99.9. Pagbabalik po natin ng ating Ako ay Ikaw Rin at makakausap na po natin si Miss Evelyn Bueno ng Calatagan, Batangas. So, sa mga taga-Calatagan, Batangas, makinig po kayo sapagkat susunod ng inyong Pangulo ng Calatagan with persons with disabilities sa portion, sa bahagi ng huntahan na tinawag po nating Ako ay Ikaw Rin. Kayo ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
8: Ay, pisa-pisan.
9: Ah, pisa, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayoko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
13: Ha? Bakit?
12: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes!
13: Ay siya, sino ganyan?
12: Si DJ Ronnie!
14: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
15: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
12: Ay siya na nga! Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo! Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie! Dito lang! Sa GV99.9, your good vibes!
16: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Dito po si DJ Ronnie. At kayo po ay nasa back-to-back huntahan with Miss...
17: Jessa.
16: Of course, kasama si Papa P at ang buong pangkat po ng GV99.9 morning. At kayo po ngayon ay nasa bahagi ng Ako ay Ikaw Rin. Dito po ay pinag-uusapan natin ang mga iba't ibang kwento ng buhay at mga nangyayari po sa sektor ng Pilipinong may kapansanan. At ngayon po umaga ay pupunta tayo sa Calatagan. Oo, nako, kumusta kaya si Mayor Sofia Palacio, yung aking best friend. Nako, double cuts po yan si Ma'am Sofia Palacio. Ang sarap ng ano dyan, ang sarap ng pospas dyan sa Calatagan. Oo. Makakausap po natin si Ms. Evelyn Bueno, ang Pangulo ng Calatagan Persons with Disabilities. Good morning, Ms. Evelyn!
18: Good morning po, Sir Ronel, Ma'am Jessa, at sa lahat ng mga nakikinig ng GB99.9 FM, your Gold Vibe Station!
16: Alright, yan ang sinasabi ko, mataas ang energy! Diba? Very good yan. Okay.
18: Yes, Sir Ronel!
16: Okay,
18: kahit maulan po ang araw ngayon.
16: Basa mo siya ng konti. Okay. Alright. Thank you, Evelyn. At ikaw ay nasa Calatagan ngayon, ano?
18: Yes po, sir.
16: Oo. At kumusta ang panahon dyan sa Calatagan, Miss Evelyn?
18: Sa ngayon po, talagang maulan. Masyadong maulan ang panahon po dito sa bayan ng Calatagan.
16: Oo. Alam mo ba bakit Calatagan ang tawag dyan sa bayan ninyo?
18: Hindi ko po na-research, sir.
16: Diba, sa susunod, diba? Pero...
18: Yes po.
16: Ang mayor nyo ngayon dyan ay si Mayor
18: Mayor Rico B. Puno.
16: Rico
18: ang aming
16: B.
18: supportive
16: Puno.
18: Mayor.
16: Yan ba yung kumanta yes, ng po. Ano? Yan yung kumanta ng Bakit ba ganyan? Yan yan, si Rico Puno.
18: Ako kamag-anak.
16: Ah, kamag-anak. O, di ba kaya ito yung reincarnated version? Reincarnated version ni Rico Puno. By the way, wag natin pagpulungan si Rico Puno at baka mabuhay yun, eh, lagot tayo. No? But for this morning, ikaw ang pag-uusapan natin, Miss Evelyn. Para sa kaalaman ng ating mga ka-vibes ngayong umaga, ano ang kapansanan ni Miss Evelyn Bueno?
18: Visual po, sir. Visual.
16: Ah, as in totally blind? Partially blind? Ano?
18: No, sir. Cross-eye po siya.
16: Ah.
18: Kumbaga.
16: Kumbaga sa, with all due respect sa iyo, sabi nila duling, parang ganon.
18: Yes po, sir.
16: Oh, paano yan? Paano nagsimula yan, ma'am?
18: Nagsimula po to, sir, nung ako'y base sa kwento ng aking lola, dahil lola ko po ang nagpalaki sa akin.
16: Okay.
18: Ito po ay nangyari nung ako ay bago mag-isang taon po. Siyempre, ang bahay po namin ay nasa kabundukan po. Ang ating tahanan noon ay mga kawayan po.
16: Mm-mm. Tapos?
18: Yung po yung sinasabi, nahipan daw po ng masamang hangin.
16: Ah, nahipan ka na. Meron pa magandang
18: po.
16: Hangin
18: kasi
16: sa bagay?
18: Kasi ano po kinukumbulsyon po ako that time. Siyempre, ang hospital po sa amin noon ay kalayuan at mag-aapong po daw ng mga sasakyan. Bago ka maka-ano na sasakyan, oras po ang bibilangin.
16: Oo. Okay, ilang kayo magkakapatid, Evelyn?
18: Dalawa lang po, sir.
16: Pangilang panganay ka ba, bunso?
18: Bunso po ako, sir.
16: Okay. At kailan mo napansin na or simula ba nung ikay mamulat sa mundo ay ikaw ay ganyan na yung paningin mo? Cross-eyed
18: yes
16: na yung paningin.
18: Yes po, ganito na po. Ganito na po, sir.
16: Mm-mm-mm.
18: Opo.
16: Tapos?
18: Pero hindi po ito naging hadlang para ipagpatuloy ko ang buhay ko sa araw-araw.
16: O, siyempre naman. Kasi ayaw mo nun sa kanila, isa sa'yo, dalawa na agad. Ano? Totoo ba yung, may mga birong ganun, di ba? Halimbawa.
18: Hindi po, sir. Hindi po totoo. Sa totoo lang, sir, ito na may itinatanong sa akin at hindi naman nasama ang loob ko.
16: Sige nga
18: para
16: po.
18: Maipaliwanag ko rin po sa kanila ang mga nagiging ano nila pagkakaunawa sa mga ganong mata.
16: Sige nga po, turuan niyo po kami. Ano pa pag sinabing duling? Paano po yun, ma'am? Pakituruan po kami.
18: Normal lang naman po ang tingin. Dahil ako naman po ay nagda-drive. Ito po ay nagmumotor po ako sa araw-araw.
16: Mm. Pero nung bata
18: ako, normal
16: ka,
18: po ako.
16: Nung bata ka, ma'am, anong mga limitasyon na binigay sa'yo ng paligid mo kasi ikaw ay ganyan po, cross-eyed o duling, ma'am?
18: Nung ako'y maliit, cross-eye po to. Nung habang lumalaki po ako, yung isa na lang po.
16: Ah.
18: Tapos hindi na po siya ng sir. Opo.
16: Oo. Pero yan ay nakita na ng doktor. At ano ang sabi ng doktor? Talagang ganyan na daw ang iyong paningin habang buhay.
18: Nung inano po ito ng doktor, sir, syempre takot po ang mga magulang ko. Ayaw na po nilang i-ano.
16: Ha? Ayaw na nilang?
18: Ayaw na po nilang ipaano sa akin at dahil nga po
16: oo.
18: Nung mga panahon na yun matatakotin po ang lola ko at saka magulang ko po.
16: Tama. Pero ano ang mahirap at ano ang madali pag ikaw ay may ganyang kapansanan, ma'am?
18: Para sa akin, sir, wala naman pong mahirap. Ang mahirap lang yung paghusga ng tao.
16: Nahusgahan ka rin nung bata ka. Paano? Ano ang mga kwento ng panghusga na naranasan mo, ma'am, nung ikaw ay bata pa po?
18: Sir, andyan yung halimbawa po ay kausap ko kayo.
16: Oho.
18: Yung taong kaharap ko, lilingon sa likod, pero dalawa lang kami nag-uusap. Tapos nga, sasabihin ko po sa kanila na kayo po, ma'am, ang tinatanong ko, ako ba tinitingnan mo? Tapos diretso po sasabihin sa'yo kung ilan ang tingin.
16: Mm-mm. Eh yung ano? Wala na loloko. Ilan to? Ganon. Hindi ka niloloko lang ganon.
18: Marami po, kahit hanggang ngayon po.
16: Eh nga, kasi
18: pero lagi ko po sinasabi sa kanila na okay lang biruin nyo ako sa ganyan, wag lang sa karamihan tao.
16: Yun. Oh. Kumbaga, tsaka alam mo kung minsan, lalo pag magkakaibigan kayo, wala namang problema kung kayo-kayo lang. Ano? Pero pag sasabihin ka sa maraming tao, parang ibang klase na yun, ano?
18: Tunay po, sir.
16: Mm-mm. Okay, so nag-elementary high school ka ba? Nakatapos ka ng pag-aaral, ma'am?
18: High school po, sir.
16: High school, okay.
18: Quezon City Elementary po, ay Las Peñas po.
16: Ay, naku, ikaw pala eh, bat, ay, Manila girl ka pala. Ba't ka napunta sa Calatagan?
18: Yes po, napunta po ako dito. Mahabang story, sir. Siguro sa sabihin na lang natin, sir, tayo ay nagkaroon ng family problem po at dito ko po sa bayan ng Calatagan. Hmm. Nakita ang pagmamahal ng mga ating wow. mga kababayan dito.
16: Dito ka nakapag-asawa sa Calatagan.
18: Po,
16: hindi. O paano,
18: hindi
16: kapatid?
18: Po, sir.
16: Oo. Paano ka napunta ng Calatagan?
18: Meron po akong asawa sa Maynila.
16: May asawa ka sa Maynila? Okay.
18: Yes po, byuda na po ako sa una.
16: As in, byuda sa buhay o talagang byuda na matay?
18: Patay na po. Patay na po, sir.
16: And then, nagkaroon ka ng pangalawang pag-ibig.
18: Yes po, nagkaroon po tayo ng pangalawang pag-ibig.
16: Talagang dalawa.
18: Ibig sabihin, sir, maganda ako, sir.
16: Talagang dalawa ang tingin, dalawa rin ang pag-ibig. Ano? sige, teka muna. Bago tayo pumunta dun sa iyong love story, eh, nung elementary high school ka, anong mahirap na bahagi ng pag-aaral mo at ano yung pinaka masasabi mong winning moments mo? Yung mahirap muna, anong mahirap pag elementary high school na ikaw ay isang duling?
18: Ano po ang pinakamahirap, sir? Sa totoo lang po, yung minsan hindi mo nararamdaman sa kapwa mo bata yung isali ka sa laro.
16: Mm-mm. Ayaw ka nila isali.
18: Parang iba ka sa kanila.
16: Oo.
18: Ayaw
16: ka nilang isali sa laro nila, ma'am.
18: Yes po, ayaw nila ako isali. Tapos yung lalakad ka lang, yung mga bata nagtatakbuhan. Talaga natatandaan ko yun, sir. Ay, diling yung ganun po.
16: Kinakantsawan ka. Kumbaga sa Batangas, ikay binabadya na ikay duling. Gayon.
18: Yes po.
16: Ay, papaano?
18: Pero ngayon, sir. Oh.
16: Pero teka muna, bago yung ngayon, papaano mo na paglabanan yung mga tukso nila sa iyo? Anong sinabi mo sa sarili mo nung ikay ginagalaw nila na sa iyong kapansanan, ma'am?
18: Alam niyo po, sir, ang turo sa akin ng lola ko, dahil laki po ako sa lola eh.
16: Oho.
18: Hanggang ngayon, daladala ko po yung salitang ganun, sir, ay buti nga, dapat matuwa ko kayo dahil ang inyong mga mata ay hindi ganyan, katulad ng akin. Minsan nga, sir, kahit mga magulang, sinasabihan ko po, naririnig nyo mga anak nyo na nagsasalitang ganyan, hindi nyo man lang masaway, kahit hanggang ngayon sa paglaki ko po, sir.
16: Mm. Kaya nga sinasabi ko, ma'am, sa DepEd, ang pinakamagandang gawin ninyo, yung inclusive setup, na totoong inclusive. Ibig sabihin, tulad mo, halimbawa, ikaw ay ganyan ang iyong kapansanan, isasama ka doon sa walang kapansanan sa paningin. Ngayon, pag sasama ninyo, yung mismong kalaro mo na walang kapansanan gaya ng sa iyo, ang magtatanggol sa iyo at magtuturo sa kapwa niya bata na walang kapansanan na kung paano ang pag-aalaga sa iyo. Kaya sinasabi namin sa DepEd, huwag niyong hadlangan yung mga ganitong mga simpleng pamamaraan na hindi naman magastos pero kapakipakinabang pareho sa may kapansanang mag-aaral at dun sa mga mag-aaral na walang kapansanan, no? So pero may mga naging kaibigan ka rin bang mag-aaral nung ikaw ay nasa paaralan?
18: Meron naman po, sir, pero ako kasi hanggang sa lumaki na rin po ako, hindi po ako pala barkada, sir.
16: Mm-mm.
18: Bahay school lang po talaga ako. Nagtitinda po ako ng mga kakanin para pambaon ko po, pambili ko po ng ibang mga gamit kasi ang buhay naman po eh hindi naman doon katulad ngayon na maalwa po ang mga kabataan ngayon.
16: Right, oo. Okay. Tapos lumaki ka na at ikaw ay, sa kabila na ikay nagtitinda para may baong ka at lahat. Naigapang mong pag-aaral mo, nakatapos ka ng high school. After high school, anong nangyari, Miss Evelyn?
18: After po nung high school, umanda na po ang panahon, nakapag-asawa na nga po ako.
16: Teka muna.
18: Nagtrabaho muna po ako sa Century. Nagtrabaho okay. din po ako sa Royal.
16: Teka muna, Century 2 na o yung Century Hotel?
18: Yes po.
16: Century 2 na?
18: Century 2 na po.
16: Okay. Tapos, napunta ka sa Royal. Saan mo nakita?
18: Yung kung parang duty free?
16: Yes, yes.
18: Taga ano po kami ng mga tag? Yes po.
16: Oh. Saan mo nakita?
18: Sa may Clark Air Base po.
16: Saan mo nakita ang iyong unang naging kabiyak ng puso?
18: Nakita niyo po ako, sir, sa Villamor Air Base. Taga doon po ako, sir. Sundalo po.
16: Ang unang asawa mo ay sundalo?
18: Yes po.
16: Ilan ang naging bunga ng pagmamahalan ninyo?
18: Tatlo po. Tatlo, sir.
16: Tatlo. Tatlong po. Ang dami pala, no, ha?
18: Tatlo naman, sir.
16: Oh, pero hindi naging hadlang sa kanya na ganyan yung iyong paningin. Hindi yung naging problema sa kanya.
18: Actually, sir, lagi ko naman sinasabi, hindi naman sa ano, ligawin din po tayo, pero lagi ko sinasabi, ano ang nagustuhan niya sa akin? Ang sabi daw po ay masikaso, malambing.
16: Yun. At yun ang dapat tatandaan ng mga walang kapansanan. Pag kayo ay manliligaw o liligawan ng may kapansanan, humanda kayo sa isang paano ba natin ilalaraw? Humanda kayo sa isang relasyong punong-puno ng lambingan, punong-puno ng pag-uunawaan, punong-puno ng pagbukas ng puso. Yan po, ganyan po magmahal ang taong may kapansanan. Tama ba, Evelyn?
18: Yes po.
16: Okay, very good. So, kumbaga...
18: bigyan lang po talaga ng pagkakataon magmahal.
16: Bigyan ng pagkakataon magmahal ang taong may kapansanan at hindi
18: at mahalin.
16: At mahalin. At hindi magsisisi ang mga magbibigay ng pagkakataon. Correct?
18: Yes po.
16: Okay. Ngayon, napunta ka sa Calatagan. Paano naman nangyari na ikaw ang napiling official at ngayon ay parang pangulo ka at ngayon ikaw ay kasali ng Federation of Persons with Disabilities?
18: Ako po ay dati po kasi ako sa Maynila, sa Pasay, ay coordinator din ng pinakamalaking barangay. Ngayon nakitaan po nila ako dito sa amin sa Barangay Balitok na kung paano makipag-usap, paano narinig nila yung mga plano ko, yung mga ginawa ko, kinuha po nila akong presidente dito sa barangay.
16: Mm-mm.
18: Pagpasok ko po dito sa federation, dito sa municipal, automatically officer na po ako, na nahalal po ako.
16: Yun.
18: Na secretary po. Live yun, tapos secretary po hanggang sa pinagkaisahan po nila ako dahil kahit po secretary ako, marami po akong nagawang plano.
16: Mm-mm.
18: Sa nang that time po ay ang presidente po ay si Vilma Solis po na taga Santa Ana. Yun po, yung mga fundraising po, na yung mga yan, yung mga pakikipag-coordinate kung saan pwedeng maging sino makuha maging partnership, mag-sponsor.
16: Mm-mm.
18: Dun po nila ako nakitaan para mahalal na isang presidente ng Federation ng Calatagan. At inayos po din namin, Sir Ronel, ang bawat barangay. Ito po ay pinagmamalaki ko.
16: Go ahead.
18: Na meron po kami bawat barangay po ay meron kami ang grupo ng Person with Disability Barangay President, Women's with Disability Officer Municipal, Parent of Person with Disabilities. Meron po kami dito yan. At lahat po ay may mga officers po.
16: Very good. Okay, now... dahil sa ito yung unang panayam natin, tayo naman ay babalik pa sa inyo tulad ni kasi pangatlo ka na, nauna sa atin si Mrs. Rimate yung pangulo ninyo, pagkatapos si Nelson, si Jennifer, ikaw pala yung pang-apat, no, sa ako ikaw rin na na-interview natin. By the way, sandali lang, ano oras sa Miss Jessa? Nasaan na si Miss Jessa? Okay, anyway, ha? Papa P? Okay, nawawala yung mga kasama ko dito, minumulto. 7:45. Okay, so ngayon, pag-usapan natin bilang pangulo naman ng Calatagan, ano yung isa o dalawang pwede mong ipagmalaki na nagawa mo bilang pangulo ng may kapansanan sa Calatagan, Batangas?
18: Ay, nakapagtatagpo ako dito ng mga fundraising, sir, NDAPR Week. At saka yung takbo para sa mga kababaihan may kapansanan na sinuportahan ng ating butihing Mayor Rico Puno, katuwang ng iba-ibang sektor at iba-ibang mga departamento. Ito po ay naging memorandum po, kaya ito po ay naisa ikatuparan ng maayos, maganda at talagang ang ating naging beneficiary dito ay mga kababaihan may kapansanan ng buwan ng Marso po.
16: Ilan ang sumali sa mga ka-vibes, ha? Hindi siya lakad, ha? Takbo. Takbo,
18: yes,
16: talaga.
18: Po.
16: As in, takbo. Marathon. Parang ganyan. Simple marathon. Ano yun? Go ahead.
18: Ang ang mga kinita po dito, ito po ay pinamahagi namin sa ating mga kapwa may kapansanan.
16: Tapos ano to?
18: Tapos nagkakaroon din...
16: Taon-taon ba ginagawa itong takbo para sa may kapansanan sa Kalatagan?
18: Ako po kasi nagsimula ako naging presidente, Sir Ronel, 2024. Mm-hmm. Pagpasok ko pa lang, sir, nagtatag na po ako ng fundraising sa NDPR Week at na naging beneficiary po natin ay mga batang mga nakahiga na, mm-hmm, mga bedridden po talaga. Yun, okay, po ang naging beneficiary natin.
16: Ilan
18: tapos
16: yung...
18: nagkaroon din po tayo...
16: Ilan yung mga natulungan mo, yes, mga bedridden na persons with disability sa Kalatagan, ma'am?
18: Bawat barangay po, kumuha po kami ng isa.
16: Okay. Ma'am, pwede ba itanong na ngayon, yes, ilan ang sa inyong records, ilan ang persons with disability sa bayan ng Kalatagan sa inyong records, ma'am?
18: 2,110 po, Sir Ronel.
16: 2,110. At ito ba ay masasabi natin na nabukod-bukod ba natin yung ilan ng bulag, ilan ng pilay, ilan yung mga bedridden? Meron tayong ganung records, tama?
18: Yes po, Sir Ronel. Kahapon po sana ipiprint po namin na walang po ng kuryente kahapon.
16: Walang problema, ma'am. Go ahead. Anyway, itong dadating pang huling bahagi ng 2026, ano ang dapat abangan sa iyong liderato ng iyong kababayang may kapansanan dyan sa bayan ng Kalatagan?
18: Ay, Sir Ronel, ito po ay kahapon lang namin inayos ito, Sir Ronel. Ito po ay dahil pinatawag po kami dahil ang aping butihing ni Mayor Rico ay talagang kami po ang pinamahalaan dito sa ating budget. Kaya kami ay meron po kami NDR Week. Nagkaroon din po kami, Sir Ronel, ng Women's Got Talent dito, Sir Ronel, noong March.
16: Very good po.
18: Tapos meron po sa... Yes po, nagkaroon po tayo ng international para sa mga autism at magkaroon po tayo ng capability building,
16: mm-hmm,
18: at marami po yung iba.
16: Okay. Salamat, ma'am. At mukhang talagang buhay na buhay ang samahan dyan ng may kapansanan. Ngayon, officer ka rin ng lalawigan, hindi ba?
18: Yes, sir. Ito na rin, sir. Salamat po kay Sir Ronel sa tiwalang Sir Nelson Adante na tiwalang ipinagkaloob niya po sa akin. Talagang saludo po ako sa kanya at sila rin ni Sir Darwin na San Pascual at saka si Ma'am Ethel, dahil sila din po ang naging dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng cash incentive sa bawat barangay president. Maraming salamat po, Pangulo Nelson Adante. At ito ay talagang hindi na malilimutan namin. At siyempre sa ating butihing Gobernador Vilma Santos Recto na talaga naman sinuportahan ng mga person with disability sa bayan ng lalawigan ng Batangas.
16: Okay, very good. Sa huling bahagi natin for this interview, Evelyn, gusto lang ibalita, Papa P, gusto ko ibalita sa ating mga kababayan na mahigit 150 ang nakinabang sa kauna-unahang exclusive medical mission for persons with disabilities in the province of Batangas na ginawa noong August 4 dito sa Dream Zone sa Kapitolyo. At dito, Miss Evelyn, pasalamatan natin si Dr. Gerald Alday ng Provincial Health Office. Pasalamatan natin si Mrs. Ethel Luistro ng PSWDO, ang ating GSO, si Mrs. Engineer Noel Rocafort, ang mga pidaw ng Batangas City, yan, kay Wilma, kay Julie, kay Wilson ng Batangas City, maraming salamat. Diyan po sa Ibaan, Batangas, maraming salamat sa pidaw ng Ibaan at focal person ng Ibaan, Batangas at officers. Ganon din sa officers ng San Jose, persons with disabilities, at pidaw ng San Jose, persons with disabilities. So, of course, sa mga nandun naman sa ground, andyan po si sa pangunan ni Miss Clarissa ng Provincial Health Office. And of course, ang nag-cover po ng event na yan ay si Miss Katsi Catalan ng Provincial Information Office. At sa lahat po ng staff ng Housing Division at ng PIDAW Office na tumulong po para maging successful itong ating first medical mission sa province of Batangas. At ang alam mo, ang pangarap natin, Evelyn, tuwing magkakaroon ng medical mission sana, mga mayors sa lahat ng munisipyo at syudad sa Batangas, huwag po niyong kakalimutang isali ang ating persons with disabilities. So, muli.
18: Yes po.
16: Oh, sige, go ahead, Miss Evelyn.
18: Yes, babati please. Babati lang po ako.
16: Oh, bate, go ahead.
18: Babati po kami sa aming butihing Mayor Rico Puno. Talaga namang supportive sa lahat ng sektor, hindi lang po sa person with disability. Talagang ito ay binigyan diin niya na ang person with disability dito sa bayan ng Kalatagan ay hindi po mapapag-iwanan pagdating very po good sa mga pagpaplano po.
16: Okay, so sa pamilya mo, sa inyong grupo dyan sa Kalatagan, baka may gusto kang batiin. Go ahead.
18: Yes po, Sir Ronel, una at higit po sa lahat ang binubuo ng Person with Disability, Kalatagan Person with Disability Federation. Talagang sir ay masasabi ko, monthly meeting po kami itong tatlong grupo na to, Women's with Disability Officer, Parents Person with Disability as Person with Disability ng bawat president, ng bawat barangay, ay talaga naman aktibo po pagdating sa mga event at mga pamiting ko po kada monthly.
16: Very
18: at sir, magpapasalamat na rin po ako Sir Ronel sa bawat barangay opisyales, kapitan dito sa amin sa bayan ng Kalatagan. At talagang ito po ang aming inayos upang ang bawat barangay sa barangay muna susuportahan bago itataas. Ito po ay talagang walang sawang pasasalamat sa tulong ng aming butihing Mayor Rico Puno po at ang sangguniang bayan.
16: Alright, at tuwan-tuwa rin of course si Governor Vilma Santos Recto ngayong naririnig niya sa radyo at sa online ang ating mga leaders ng mga Batanggenyong may kapansanan. Isang patunay na ang ating sektor ay kasali sa matatag na Batangas. So, Governor Vilma Santos Recto at sa lahat po ng inyong pangkat, sa inyong 34 mayors sa lalawigan ng Batangas, maraming maraming salamat po. At gusto ko rin, bago tayo matapos, Evelyn, ay anyayahan mo ang ating mga kapatid na may kapansanan, Batanggenyong may kapansanan, para sumali sa ating Pidaw Jingle Making Contest, no? At ito ay isang jingle making contest na ang mananalo dito ay siyang magiging official hymn na tuwing may meeting, may official function ng ating Pidaw province at buong Batangas ay ito ang aawitin, ano? At nagsimula na po noong August 3 na tumatanggap po kami ng entry ninyo. Pwede niyong dalhin ang inyong entry sa ating Pidaw office sa Kapitolyo or ipadala po ninyo sa inyong mga federation officers or sa inyong mga Pidaw officers tuwing sila ipupunta sa Kapitolyo. Ang deadline po ng pagsusumite ng inyong entry ay hanggang September 30, 2026 at ang mananalo po ay iyahayag namin sa International Day of Persons with Disabilities. Evelyn,
18: yes, sir.
16: Maraming salamat.
18: Yes po, sir.
16: Maraming salamat sa iyong oras ngayong umaga at baka may panghuli kang...
18: Maraming salamat din po, Sir Ronel.
16: Baka may panghuli kang inspirasyon na gustong sabihin sa ating sektor. Nasa iyo ang pagkakataon. Go ahead.
18: Sir, ang inspirasyon ko po ay ang lahat ng mga kasama ko sa Batangas Federation at saka dito sa Batangas, Kalatagan Batangas, dito sa bayan namin. Dahil kung ang iba po ay nahihirapan umattend sa mga meetings, sa mga event ng mga naka-wheelchair, bakit ako hindi ko kayang gawin? Kaya ang maipapayo ko po, huwag tayong susuko habang may buhay, may pag-asa.
16: Alright, Miss Evelyn Bueno, maraming salamat sa iyo ngayong umaga at talagang ako yes, ay ikaw rin. Thank you very much, Evelyn. Thank you.
18: Salamat po. Good vibes!
16: Alright, yan po si Miss Evelyn Bueno ng Kalatagan Persons with Disabilities. Tunay po na sa kanyang kwento, hindi niya hinayaan ang kanyang kapansanan na maging hadlang sa kanyang pamumuhay ng maayos at masaya. Dahil tulad ninyo, ako ay ikaw rin. Hanggang sa susunod na Sabado sa bahaging ito ng ating palatuntunan, marami pong salamat sa GV99.9. At ito po ang inyong back-to-back kontahan. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
5: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects?